0: apwera ka iyan tabi mga tugang may kawing-kawing pang issue. Kaya sabi naman kaniba, yung mga siyempre third party, talaga ngayang dahil nagtutunong daan administrasyon na ubuson ang mga nasa kontra, so mga nasa kampi sa administrasyon na karasuhan. Harus baga nakasuhan na, uto na sa karsel. Si Bong Revilla Ugaring, tabako man siya incumbent. Pagkatapos si Jinggoy Marculeta, may apod pa nga ni Ken si attorney Palsis na BGMP ngaya. Bong Revilla. Pagkatapos J, si Jinggoy, and then M Marculeta. Oh, sisay ngaya sa P. Yan. Dahil daw tabi Peter Caetano. Ayan lang. Kaya kumpleto na BGMP. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Rodanti Marculeta, sisay sa P. Ayan. Dahil taram kung sisay man agad sa P. Is it Peter Caetano o sisay na P? Matindi ang mga susunod na kabanata next week sa impeachment trial. And apura kay ni isigwe ko lang inipong sarong insidente nga ni na kunsain si Senator Rodanti Marculeta na patunayan tabi kan mga doktor na daiman dang hilang. Ikaman niya Senator naga para uyok ka man ay. Para sa ginsaging ka ngayon maski dahi ka man pigaabo ni gan abu-abu mo. Ay, may yumunya ngayon ako tabi, boss. Ano daw ngayon kung sa ospital mo na ngayon ako tabi, dahi mo na ngayon sa loob kang karsil. Gari, grabe ngayon abo ko ngayon, sir. O, kaya may kaso, pwede daang kasuhan so doktor man kan PNP. Saru man ka mo. Natangaya tapig tugutan, wala man niyang hilang, natangaya tapig tugutan. Pagpabaysita pa ngayon indong kumbaga ngayon may pneumonia. And kaipuan ngayon ng isolation. O natangaya ta nagtugot ka mo na may magbisita na kumbaga kaipuan may i-isolate yan. Yan, kaya may mga question pa sa PNP doctors na naman, ay kamuman na naman. Kaya finalmente, sabi po kan UPPGH doctors, dae maning hilang, kaya diretso na sa payatas Quezon City Jail si Senator Marculeta. Hirak man ano? O di pa, paano yan? O yan na muna ang ripaso tas sa mga daralagan kan mga bareta nasyonal. Harus iyon po ang nakakaduminar kan mga bareta, mga issue digdi sa tuya sa Pilipinas inipong ongoing na impeachment trial. Sa lado internasyonal, harus nakatutok man kita sa magiging daralagan pa. Entry po kan gira man duman, ta dahil na napundo baga. Una ko, mapupundo na. Sige na naman baga ang burumbahan. Medyo pigtataga riparo taman ining pangyaring ini. Ta siyempre kita digdi daw. Para paano, apiktado na naman kita kaniba. At bigla sila naman kitang mag-urulanto ang presyo kang petrolyo digdi na rimati kita kani. Eh, pangani nakakabalik sa dating presyo bago maggira ka ito. Ngunyan, uya na naman. Sige na naman ang burumbahan. Talaga. Sige, yan po. Pagtaga-update mina lang kamo sa sitwasyon na yan. And yan po sa mga masunod na aldaw sa mga programa digdi sa Radyo Rago. Pansamantala sa oras na ini, paaram na po ang Sendong Lingkod. And syempre, sa pangaram po ni SM Rod sa programa. Igual lang po siyang piglakaw importanteng maray duman sa Metro Manila, kaya kita po muna nag-iribanan. Yaw man dyan sa lado technical, Chief Manoy Tupedalia. Katuwang ta siyempre duman sa Towers in the Rain Bartolo, saka si Kuya George Valderrama. Inimang po ang Sendong Lingkod sa pangalan po ni SM Rod, Manilito Sanchez Mabalos, kansado po magantabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, kurangoy!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma,

0: macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Dorado o Ragun?
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Pasabikulado Oragon.
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Mas sabikulado o ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 na umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Basta Bicolano o Ragul.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga, kapag.
9: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
0: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
0: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
0: Right here, right now. Now, Ragul Retro Morning. Retro.

0: Bukas sa Bicolano o Ragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central

7. Orago na niya, it's exactly 10:16 in the morning. And kasama nyo na naman ngayong araw ng Thursday. Walang iba kundi si Ligaya. Hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. And of course, para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6390. Huwag na huwag aalis and huwag na huwag maglilipat dahil magbabalik pa si Lady L sa programang Orago and Retro Morning. So here's Ryan Cabrera. A song true, keep it right here, only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

5.7, orago na niya, it's 34 minutes, makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng mga ating certified listeners. Uy, magsarap na ng mga kauragon. Udto na naman. Ano na, anong ulam natin dyan? Baka naman mapadalhan nyo kami dito sa Radyo Oragon office. Palikod lang ng pag-ibig mga kauragon. Yung mga tira-tira yung ulam, pwede na yun sa amin. May mga nasi-celebrate ng birthday, kung gusto nyo i-share sa amin, send nyo lang dito sa aming station. Ito yung mahihiya. Huwag nyo lang kaming, anong tawag dito? Anong tawag doon? Gayumahin. Charot. Yes, mga kauragon, para pa din sa mga nais bumati, ha? Sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So here's Bakit by AGs. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Love, tumulong ka naman sa mina, gayon kaming mga babae, habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
2: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong, hindi ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Hindi ka nabiginaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aking mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

9.7. Oragan na niya sa Gawing Langit ang Mundo. It's exactly 10:57 in the morning. Uy, tangali na mga kaoragon sa mga nananghalian na sa mga oras ito. Happy lunchtime po sa inyong lahat mga kaoragon. Yeah, so maligayang bati naman sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Thursday. Yes, today is July 16, 2026. So yes, abangan nyo ang programa ni Manages Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon. So here's Rakistang Waraya, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 15 minuto sa makalisan alas 11 ng pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
4: Uni na ang programang Completos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian. Bakbaku normal.
5: The new normal.
4: Uya na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
6: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
7: Urago!
8: Good morning! Good morning! Good morning!
9: Basta Bicolano, Uragon!
10: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano!

0: Hello at maranor to mga tugang kita man mag-survive sama yung sa programa ng Bagong Normal. Aldo kita kunya mga tugang nina WebS. This is sa isa po kita kan bulan na Hulyo 2020 sa isa. Sa liwat po, marinod to na sa mga parantawa niya to ligdi sa bilog na 70 ang barangay kansyonal ni Legazpi. Yan po sa Banuan in Daraga, Banuan in Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kam Provincia. Asin sa nakapi ng party kan Bicol na panagos pang pinagabot kan sa muyang makusogas in Malino na signal reporting po duty na po kami ngunyan.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Sabi mga tulang neto ni Lord na kapunan kamu databi ng mga babae de kamu mag-agom. Ano mga aparog pa sa imo? Gusto mong papaasan ng mga kababayan ngayon kiposi ka nalik kong deng loho? Marasa pa!
1: And believes without a doubt.
0: Iga ko sa ranin mga tugang Vice President na Betrayal of Public Trust. Pero mga tugang sa pinakauring survey, siya po ang number one na may pinagtitiwalaan ka na leader kan Palapinas. 28% kumpara mga tugang doon sa 27 na negative 27. Dahil mga tugang kinagtitiwala sa presidente yung bangag. Tapos unag ka, pero may depensa pa mga tugang pigdadali si Marco Leta, ang pigdadali mga tugang si Robin Padilla, ang pigdadali mga tugang sa tumagtugang na Kaitano. Pero pigisip lang, mas may loob pa mga payokayan. Si Robin Padilla mga tugang bako abogado, pero mas maurag pa mga tugang ang payo ni Robin Padilla kumpara kay Kiko Pangilinan.

0: Sa mga espesyal nito kami ko nagantabi na unyan na paggaga maray na morning lalo mga tugang sa kuya kami ko sila ating director kanawa good morning tabi kay Sir Sammy Madrid na lalong nagugwapo mga tugang pag nakatukaw dyan sa SMM Sir Sammy good morning tabi siya si Wanky Madam Alice Mam Alice good morning Asin dumang sa mga tao mahilig magkilaw-kilaw, dumang sa mga tao mahilig magpeten sa buhay. Paguna mo, alaman gabo, ito pala mga tugang syungaman. Asin ka mo tabi dyan ng mga unason. Sana tabi kabran ka mo ng sopog. Ang tao, pigtaong 20,000 pesos mga tugang ni Marco. Sabi nga dumang sa poorest of the poor. Dumang sa mga siling mitan barangay, di tabi di pagsuusuan sa ilong kapamilya. Masupog tabi ka mo sa ilong mga constituentes. Para po ini kisir sa amin na mahilig sa beat. Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo dyan, mga tugang sa Provincial Health Office Canal Bahay. Saro sa mga matibay na Somba Instructor. Good morning, tabi kisir. Tons Lulubisi. Tons, good morning, Tons.
1: Good morning.
0: Pag ako tonsang kuha kang servisyo mo, gula naman tabi tonsang bayad.
1: Good morning.

Duman tabi sa mga barangay officials na pinagigibong gatasan ng barangay, masupog tabi ka mo. Ang bako para sa inyo, ay dahil nyo pakiarman. Yo. Kung ka barangay secretary, mag-ibo ka ng records, di ka mag-implementa, di ka na mag-asta na mas maurag ka pa sa mga elected officials. Ikatabi, appointed man sana, room dumon mo. Ang nagbuto sa imo kung yung kaso nagkaigwa ng majority decision ng miyembro kan council, igwa mo sa nakiwalo. Pero kung nagkaigwa sa nakilima ka, bako ka malay na pipili. Yo. Kung ikatabi barangay treasurer, mag-disburse ka kampundo kan tama, mag-disburse ka kampundo kan barangay sa tamang paagi. Bako na pigwili disburse mga pundo kan barangay na kimagakanigong dokumentos. Kaya kamu mantabi ng mga manus, so, kaya kamu basta-basta

Oy, salbaton pa lang tabi sa mga ano, sa mga taga-Nuez si Señor de Salvacion. May piglakaw ako mga tugang sabi ko nga ni pag-abot ko pa sana bago ako nagpasiring duman sa Nuez si Señor de Salvacion. Nagapit muna ako sa Redemptorist. Sabi ko, Lord, tawad mo ako ng giyang unyan, igabay mo ako, tamay asikaso na akong problema kan barangay ko. Ay, salamat sa Diyos. Kasabi nga ni mga tugang on the spot. Kasi siyang kariw-kariw mo dyan, pag-abot sa barangay.

0: Pag mo siya napanuha ko, grabe ang problema, grabe ang problema mga tukang kan familia. Sabi ko, pag chat sa kuya kasuapo, sabi ko, baka, dahil ka mo makadate, gigibon kang gabos. Sabi ko, baga ka na ko tinawanin doon kayo magkakanig kong kiwala, kan tinawanin doon kayo magkakanig kong mandato. Ang programa ko yun, masa nasa pangaran ko. So, salamat ulang tabi sa mga ministro senior de salvacion. Thank you so much, tabi. Salamat. At least ako mga tukang magpuon sa ganan, magpuon sa buhay, pigtatabangan ko. Dako? Kaya sa naging barangay official ka, maambog ka na pag-una mo arawan ka, boss. Kung ano mo nang pigigibo mo, paparte yan kasi mong trabaho, tayo na ako mo, takomitiba mo yan, hindi ka magkasala mo, urag ka, iyo. Sa mga espesyal at mga amigo, nagantabi lang ngunyan, pag-aga, maray na muna, good morning, tabi, isa sa kuyang party, ngunyan, sarado, technical, si Manu Ryan, dumang sa tower, si Manu Jules Valdeorama. And of course, mga tukang si Jess Magallanes po ini.
1: Always thought you were the best, I guess I always will. Always felt that we would.
0: Kamu jangan tabis accounting office kan talaga, dia kamu perapadakula kam bunay-bunay nindo, dia kamu perapadakula kam poso nindo. Ang sedong trabaho gibuon nindo. Bako na dem dia kam puros lang kamu taram, puros lang kamu ngawa-ngawa, kinakay pon tajan action. Aram nindo may problema ang barangay, pigutugutan pa nindo mag-disburse kam mga sungan nindo. Obligasyon nindo yan, mag-monitor kamu, nagisingil kamu, kibayad sa barangay ang bookkeeper's fee. Tapos pagkabuting oras, dia malamang nindo natawan kay magkakali kong direktiba. Kung may problema na kutaanan barangay, mag-ibo kamu, i-required nindo na mag submit ki every month na sometimes it gave obligation mam ma sometimes we didn't care. Ano madam test ang gusto sabihin kang disallowances ibabalik sumagi na sa barangay because hindi ka man nakakomply. Okay ka lang, normal na normal ka lang, tulo depensa ka pa. Pag nagpapara depensa ka, nangangulugan ka, sabwat ka. Ako ang problema kayo ni mga tukang kuwa, tapos mga tukang accounting office, grabe ang kapalpakan, nila lamang nyo naririparo. Ano nagpaparapadakula sa nakamukan sa iyong puso, nagpaparapadakula sa nakamukan sa iyong dudo? Tapos kamo man niya sa account, account sa kuwa, nagpaparapaputi sa nakamukan sa iyong opisina. So mga dapat nilong taawan kayo magkakani kong atensyon, hindi nyo pigigibo. Pag nakomentar lang kamo, uragan kamo, tali lamang kamo pagrespeto, hindi lamang kamo kalapat-tapat irespeto.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Yaraon na kamo dyan, pigong-unran ninyo na awarde kamo, nakareceive kamo ng award. Pagkatapos pag-abot sa performance, palpa ka. Pag-abot sa mga tamo, ulit kang pagmangno. Pag-abot sa tamo mo, pipa-abuso mo. Mara sa pag nag-aloy ka pa sa pwis, sumarong ka yan. Marengan yung mga tukang sarong department si Jessa Balman Kandarga, nag-resign na.
1: It made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Digdi mga tugang sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Sabi nga ni sa mga nakaisa sa resettlement site na almost mga tugang 2 decades na. Kundi mga tugang nagtukaw si Mayor Isham Ismail bilang alkalde kan Legazpi. Di mga tugang makakakuha kang titulo. Sumangayot, gabus lang taram. Gabus lang mga tugang ambog, gabus lang paporma. Siguro niya ako, di man kayo nipigataraman sa mga tao doon na pwedeng gibuan kayo magkakanig kong pagi para masadili ng titulo kan daga. Na gustong sabihin mga tukang pag-abot ka ng eleksyon, patakuto naman. Iyo?
1: If I had only one friend left, I'd want it.
0: Di man eh, Jo, party yan ikan trabaho ko ni. Kogman ko bagang makatabang sa indo. Sobrang kogmahan ko na makatabang sa indo, pigtiwalaan indo ako. Na arog kayo ni, pigtiwalaan indo maging barangay official. Trabaho lang ako ni. Ako, sabi ko, ilangan indo si Ninitang ano, Loria. Kahit itong mga tugang maniwango na yan, ngunyan, ilinga po ni Doon, matabao na si Ninita ngunyan. Ang sabi ko, ang mission ko kahit sa buhay ko, sabi ko, pag nanggana akong barangay kagawad, automatic, sabi ko, tatabangan ta ka. Hanggang nagabot mga tugang sa punto na napoperahan siya na libre mga tugang. Pati kahit itong pagbantay sa BRT, pagbantay kahit itong mga tugang pagbawsita sa Aguinibo ko. Tabako man ako sa barangay official na sige lang ang kiriw-kiriw, sige lang ang tabang, o sige lang mga tugang ang taram. Pagkatapos, gani kila orago, di man pala mga tugang, dapat kunin kamalog yan. So, sir, sa diri mong effort, ako na pigigamit mo sa pundukan barangay.

0: Duang semana sa mga tukang oblas na po ang bulan na Hulyo. Agosto na mga tukang ang kuning ka sumadawos ang barangay eleksyon. O sa mga mambungo dyan, magmarambog na kamo.
1: Made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Sabi ni amigong Antilor, tapos amigang ano.
1: Someone who understands me.
0: Nakareserba na din ang sarong truck na pansit na panahon ni Ryan. Duman mga tukang sa barangay Dita kan Legazpi. Sabi ni Ate Lisa, ngayon, yes, ano, mabakal na akong sarong 3-wheeler na pansit. Iyon ka rin niya ako, Ate, ano, ano? Ate Lisa, takaypan ka rin niya ako yan ni Ryan. Si Wingo niyan, din ang mga tukang magkakaturo ng ubang plus. Dalan ta makakaigbon na ning sobi station kan Aleko duman mga tukang sa barangay Imalnud kan Legazpi. Yan ang pigdatawan kay magkakanigong atensyon mga tukang ni Mayor Isham Ismael. Bako mga tukang araw kan inot, dekadekada mong pigkapotan, pagabot mga tukang sa pagtabang, dai ka sana, puros ka sa nasyong ha. Puros ka sana mga tukang taram.
1: When we were together, it made the dream come true.
0: Salamat po na kipaling amigong kadoy dyan mga tukang San Luis, si Senyora de Salvacion. Amigo, salamat po ng tabi sa iyo, amigo ha. Tapos duman sa Sexing Secretary. Maray mga tugan barangay treasurer kan Alcarata matibay ning barangay treasurer. Good morning tabi kibik Mira Fuentes. Ano bek nakasibo ka na kala no transmittal mo? Tama ka kay guangya kamo mo uragon magtara maayo na kay ni makakaigwa ning turnover so kapalpakan di mo nga nare-reparo.

0: you.
1: And siyempre mga tugan gobyerno provincial kanal may good morning tabi sa panginoot ni Vice Governor Dideco asa man kinatawan Carol Sigaso kang premier desito kang probinsya. Igaagad mo yan mga tugang ni kinatawan Carol na kinakainan para makaigwan yung privilege speech mga tugang si kinatawan Carol. Dilan tamawot yung mga tugang na maraman kung ano pinigigibong paganda mo yan kan apsi mo because there is a big possibility na makaigwan yung major eruption ng Bulkan Mayon. Kasood maan, mag-aga, nagpapailig na rayo so ano, no? Nagkakalayo na rayo, nagpapuskak na yung kalayo subungang kan Bulkan. Ang sabi ko mga tugang, hanggang tabong may nagtitiwala pa sa kuya. Hanggang tabong sabi nga may nagtitiwala pa sa kuya. Yaon mo nang ano ko. Maski sa ilan ko mga tugang pwedeng magrani. Kaya kato hapon pa sana pakarisibi ko. Sige lang pang-apod ko mga tugang sa barkada ko. Sabi ko may agado na kusadong tabang. Maringan yung mga tugang on the spot. Kaya salamatulong tabi duman sa mga amigo ko. As in dyan sa mga kabarangay ko. Hanggang buhay hanggang gadan. Yaon ako sa pagtabang sa inyo. Dahil parte yung kansakuyang obligasyon mga tugang. Kaya alam sa lewat ano, condolence sa pamilya Lombes. Nailulubog na sa akin ni Mary Adjana Launa. Sabi nga ni, makakapasirin ka na sa kalangitan. Makakasabay mo na ang Diyos. Sabi nga ni, mga tugang kapag ang tao na gadaan, araw ka mga tugang nakuha ng sayang misyon. Kaya sumulang ko, ugman ko, matugang pasasalamat ko ta. Sabi nga ni, mga tugang tiwala lang. Bago ako nagpasiring naman sa dudumanan ko, nagapit mo, ay doon to, tagariman ako, baka man Kevin, or nagpapabuting good morning sa bilog mga takin ako si Kevin Soto. Kaya si Kevin, pag naging barangay official ni Kankada, kung nakulao niya mga tugang na asset kan barangay, bako ini mga tugang liabilities kan barangay, kung di asset ini mga tugang kan barangay. Aram mo Kevin, kasubanggi pagkaturo ko Kevin, sabi ko, paano ko daw ini marisulbira? Sa'yo daw ako marani. Marangani mga tugang ta, bago ako nagiro, inapot ko sumahal na ina, ang Madero Perpetual, sabi ko, same po ako maduman. Sabi ko, ari niya ako ang inutun ko, pero sabi ko, kung mangyari niya ako ang kamabutan ko, itawan mo ako ng tulong sinyales. Nga mangyayari ang kamabutan ko on the spot mga tugang. Kaya sabi ko hindi salamat ng Maray. Talagang hindi man mga tugang ki-imposible sa mahal na Diyos. So nakatabang kita ka sa tuyang kabarangay. Makaugma po ano? Yan man sa lang kamabutan ko. Kaya kung ako naging barangay official, kamabutan ko man sa mga tugang. Magtabang ako. Bako na magtabang ako sa barangay. Bako na magparakiruwi ka diba. Kapag abuting oras, yan man pala akong itatabang. Ayun da. Ang Maray ka nag-ibon sa'yo mo, sipaon ka. Bata nga ni kasabago, nagkadali-dali lang ako magsaglita niya ako, alas dapat niya ako, araw kayo, nag-ibo ko na. Nagpapalapong sa kwento sa mga home credit, kung pinida akong mag-avail kay loan, makatakot mga tugang mag-avail kay loan. Maski nga ni mga tugang pag naging, nag-retire ka labaga sa government, ang nareceive mong pension, pigulog mo man lang yan sa government, sa GSIS, SSS, ha? Sa liritaman lang yan na kwarta kan members mga tugang because kami pang naguhulog kaya deducted yan sa

Janda mga tugang sa Banuan Kandaga, may pigkiran mga tugang na sarong department at mga kaputa mga tugang si Kagawa Julius Duran. Ma-resign da mga tugang para kaputan. Aw, iyo. Maurag ka man sila ni. Ano yan? Pag natapos ang termino ni Mayor Vic, ikamang gano'n matukaw dyan? Talagang may ano ka man? Ano? May angas ka man?

Tapos may di pa mayo pa kan accounting department mga tugang. Sana pag nakalaog na yan sa tugang ko, nakalipat na yan mga tugang sa ano, sa daraga. Sana day ni mabik tibakan para buli dyan. Sa dapat kasuhan yan. Kunan mga babayang department pigbubuli. Kasuhan yung violence against women and children. Sa nag-abuso yan. Apera sana kung binabayso ng bubuli. Ay, wag ano?

Conan Legacy, mga tugang pigingwan na makaigwarin sa diring titulan mga nakaisan sa relocation site. Diyan mga tugang sa banwan ka talaga so mga nakaisan mga tugang sa relocation site. Ipinabakal mga tugang so mga daga. Mareng anita may kagawad kaming arog ni kagawad ayan makasinag. Duman mga tugang na diskubre. Tapos so nag-resign da mga tugang. Ngayon pala nang nasa likod. Malawag naman da sa DSWD. Baka mga tugang pagabot kan oras. Ipabakal na sa nasuluting natin tindukan kan DSWD. Kaya ako sa kusarin ni Dungaro ka na inda kaya katabi tabak festival bago katabi tabak festival magaw di pa kita tabak festival nag ilingan don't worry ta magilingan man kita ang kutsara nga ni mga tugang pirming nagsasabatan niya sa kawali gatul man kan nguras pak mo ikang nga niyang grabe ang linuho ko mo grabe ang taong linang siya mo may pando ka pang iba pa yun may pando ka pang ililibak sa kapwa mo marasa pa no? Alos mga tugang nagkaiguan ng titulo ng dagaan mga nakaisa yan sa relocation site sa barangay Taisan kan Legazpi. Duman sa Taisan resettlement site. Tapos mga tugang pagabot sa banuan kadarga pigpapabakal mga tugang suloting na binabakal. Marengan ang mga tugang tamay kagawa na arug ni kagawa ayon makasinag. Na-discovery mga tugang sumakalukuhan na pigigibusal batana. Marasa pang may mga panduk makamong ipapailing sa arug ka na kalukuhan nito.

Magibalbar ka mong mga botante. Galanta magkakaigwa mga tugang ki eleksyon kuning kaso sa barangay tapos mga tugang sa nasyonal. Magibalbar ka mo kasi doon ibuboto di ikaw magpili kan mga kandidatong sobrang amboga. Pagabot mga tugang ning oras day man. Iyo? Siyempre mga tugang sa mga tagaligas pinagpapaabot ng good morning si Mayor Isham kasabay na po tabin mga miyembro kang sanggunian. Igwa madandakol na resolusyon na iposarang sanggunian ng panglungsod kaligaspe. Sabi mga tugang kansedong vice mayor na pakuya-kuya mga tugang pagabot ng oras kayo po nagparatago naglason mga tugang pagkatapos sa kandisyembre paguna agarik kayo ni BC ni Kuya Ninja ang pagwala siguro mga tugang ni Kuya maagad sa iya. Kaya kamutabi mo na mga tao dyan sa barangay, iwasan mo nyo pagparaagad yung tabang sa publiko o sa politiko. Kapag minsan mga tugang politiko, nakakaisip ka marap dahil sa gibugibo nindo. Natigbak mga tagang suayam, natigbak suikos, natigbak sukilo, nakitigbak sumanok. Maduman mga tugang sa politiko, magading tabang pagabuting ulos, yung mga pigdatao. Narumduman ko lamang sa sarong barangay official. Ligyan mga tugang sa Legazpi, nagagading tabang sa sarong politiko, siguro tinapan mga tugang kisarong kauna dyan. Ang kadangagan mga tugang ni Kagawad, sa pigtaw sa lang din ka ba nga? Dahil niya alam na so din pala mga tugang may pandukan politiko bako pinabakal na sabi na kami nagbakal niya tangi talag papabakal ka kagin may panduk ni Poncio Pilato bako lang ulaga nagpailing mga tugang kang kaunasan. Sa mga drivers sana nagkantabay ngunit pagkaka ingatabay ka mo sa pagkabig kay Manibela. Makaduman ka mo sa dapat ilugduman na dahil ka mo, mo nakakaigwaling perwisyo. I can't remember when you were there. Para inis mo sa mga tultol na amigo. When I did care. Sabi ka nagkapit lang may mga transaksyon sa daraga. Kaya tungkol ka ng anakaan mo ni si pala accountant ka daraga si Madam Tess Lorete. Igwa lamang kay Moreno cash flow. Igwa lamang kay Moreno records. Nariparo lamang ngayon ang transaksyon. Ali yung mga tugang sa mga tawang amigo niya. Tabako yan mga tugang ali sa kuya. Ako pigtatawon man sa nila ng information. Kaya sabi ko, itataram ko man yan sa programa ko because siya lang nakuha akong information nalang mga tugang sa mga tawong nag-uumaw. Pigahanap ang sayang servisyo. Kaya kung ka mo naglaog sa gobyerno, dapat sigurado ninong matrabaho ka mo, ako na magtabag ka mo. Yan ang salamenting pig-advice ko sa ando. Lalo naman mga tugang sa kapa ko mga barangay officials. Ang pigtataram ko sa inyo, alaw, ang barangay pigtatabangan, di pigtatabagan. Bako na malaw ka dyan, wigwa, imatapos na lamang kan termino. Apoton mo, ano lamang ang provision kan Republic Act 7116 ara mo? Ang pagkasabot ko, so pagkasabot mo, ma-interpretar ka kan sarili mong pag-isip na salto? I can't remember what I... Sa 54 barangay Kandaraga, maray na ordo tabi sa inyo ka boss, sabi po ni Mayor Vic. Ano Mayor Vic? Sa masong na tabi Mayor Vic na may activity on municipio, bako ulang tabi kapitan, bako ulang tabi is ka chairman na inimbitaran mo, kundi ang bilog na council. Lewan niyang problema kundi ay pakaraonon, tailungan nindo mga tugang sa ulat sa bayan ni sa State of the City address ni Mayor Isham Ismael Gabos, mga tugang na council. Sa 70 barangay Kandaraga, pinag-imbitaran. And maswerte ko niyan mga tugang because na papakinabangan ang ibalong Central Forica, where nasaro mga tugang sa mga programa kay Tony Mayor Mel Roses. Pinakaturog mga tugang kanakaging administrasyon na nagpragibo man kay LC3. Alagal mga tugang so ICR na magayon pang itsura. Ngunyan mga tugang buhay na alive na

Kagawad Bab, good morning. Kagawad Bab, magalona. Sana sabi ko Kagawad Bab, kung ano man siya mong plano sa mabot na 2028, count me in. Dahil aram ko, saro ka sa mga kagawad kan banwanin, daragadeng helang na amnesya. Saro ka sa mga kagawad kan banwanin, daragan aram mo magtabang, dumansa na nga ngaipunin tabang. Bako mga tukang araw ka nagkapin na patapos pakinabangan, ay inda. Lingaw ka na. Kagawad Pilaw, Dilomin, good morning. Ang sa kuyang padaba, sinamumuta na barangay, marina ututabi sa Indoga Boss, sa mga tukang sa kuyang pagiriba, kagawad ting, kagawad RJ. Asi man si kagawad Roland, asin ang mga maigus ming greets, W's, good morning, Kimading Alma. Kidayan Dayana, good morning, kami sa iyo, asin good morning, man Kimanay Marlin Martinez. Manay Belen, nakaluto ka na, Manay Belen. Ano lang ang pigluto mo, Manay Belen? Good morning, Tabi Kiton, sa siman Kibik Mirafuentes. And of course, good morning, Kijeron Manzanillo. Kevin Soto Magaliano, good morning. Asin good morning, Mangki Edin Dariadin. Good morning, Tabi Siya, Basi Mangki Jeyon Ochua. Erneng Mularakob. Ano may gusto, Kapitan? Kan Barangay Balinad. Good morning, Tabi Kapalo Mirandilla. So mga taga Balinad na nagigibon ng istorya, dedeng naginibuan si Kagawad Malo, al Kapitan Malo, burarato ng matamo. Baka katabi sa ka, burarat kan matamo, nadugsing kan po ni Ninja Mingo. Ang pinakamagayon na empleyada kan DILU talaga, good morning Tabi, kay Madam Chinchin Milena Guazon. Chin, good morning Tabi, siya Muchin, asin good morning man Tabi, kikagawad asin man kay si Magagawad Balina, asin man kay Sir Pio Imperial. Ngunyan mga tukang, numantang naghalo yung impeachment, talagang naglulos mga tukang kadangagan kang nagkapira. Maski anong gibuhon ngunyan mga tukang na pulos-pugos kay ni mga senador, lalo na mga tukang si Unggoy Pangilinan, so nagkapira pa. Si Lur na Kapunan, matangan imagayon na si Lur na Kapunan, minaeksin na pa dyan mga tukang sa Senate. Talagang makasupog na ano, national birth? National birth ba yun, sabi mga tukang ni Kapunan? Dagdagan pa mga tukang kang saro pang abogadong syunga. Imagine ha, di man nindo aram palan, di man palan kamo kimagkakanigong mga ebidensya. Nya ta nag-file kamo kimagkakanigong kaso. Now, ang patakot palan ngunyan mga tugang sa sarong official, pwede ka nang filean ki impeachment complaint. Imagine ha, pagpatakotan mo, tapos mga tugang, sabi po ni Tulfo, so lalaking mahilig sa Biba Max, sabi niya mga tugang, bibit-biton ko kay Johan. Pagkatapos mga tugang ning oras siya, daiman, ha? Maapot ka mo, kaya so amigo ko, minataram, anapot ko niya ako sa Indo. Niya natabibon at manatan Indo. Si Padilla, narog ka niya, narog ka niya. Now, so abogado niya ako yung nadangag. Ako mamagan ni Ruben Padilla. Siya mga tugang nag-graduate sa UP. University of Prison. Ano ang maraot dyan? At least mga tugang nagtataram ka iba. Kaysa maambog ka. Ako ngayon graduate sa UP. University of Puchaw. Ito pa rin, UP, valedictorian, salutatorian, magna cum laude, summa cum laude. Pagabot mga tugang sa ideya, salto ka. Yung baga po, makasupog na. Narog kayo, no? O, kamo na mga kababaihan. Dahil na kamo magpakasal. Dahil kamo mag-abong. Ano ang gibuon kan kalot nindo? Pagparatambakan kay awot? Ha? Kaya nga niya kamo tinaawan ng kalot? Para gamitin ninyong kogmahan. Tapos mga tugang, sabi po ni Lorna Kapuna, dahil na mga tugang mag-agumso mga kababayan. Iarog pag-isiguro sa iya. Dahil mo sa iyo nagkagusto. Ayun baga, impeachment trial. Arog kayo itong actuation mo. Arog kayo itong itsura mo. Makaati na pagparailing-ilingon. At least mga tugang may kahapotan. Ang issue mo niyan, against the Vice President, kung igwaman ka mo kay magkakanigong basihan. Nyata at kinakaipuan pa. Sabi mga tugang kan-attorney, sabi mga tugang ni Matibag, imbestigaran daso nangyaring pundo duman sa SEA Games 19 SEA Games. Dangag! Abogado ka man ko taala. Imagine ha, director ka kang MBI, nabiktima makakan mga syunga, nabiktima makakan mga balaw-bagaw na taga-media, nagdigdi mga tugang sa Legazpi, para sa ground sa turnover kan building kang NBI diyan mga tugang sa Barangay Rawis kan Legazpi igwaman da kay gibugibo kay lista ini nga ang mga taga media nagtao man siguro mga tugang kay 1000 kada saro igwa da kay siguro 15 nga taga media ang piglista di naka 15,000. No, dagag ka di ka lamang nakagwa ng evaluation arahin ini mga Poncio Pilatong ini. Kaya kag nakagi mga tugang naulat sa bayan kang nakaging Martes, igwa duman kisarong taga-media, siyang pugak-pugak, muro media manda, hain nga sulista, hamak-hamakon mo yan. Kami nga ni mga tugang, may personal na kaming invitation. Bago kami nagparabalaw-bagaw duman, bago kami mga tugang nag-ibon ng eksena, nakatukaw lang kami sa gilid. Hindi naman kinakay po na magparaambog kami. Hindi naman kinakay po na mag-amog. Ang na-observe lang ko, araw kan mga tugang pag-abot sa barangay. Pag-una mo, hinose-briting. Pag-abot mga tugang ni Ora, salto man. Iyo? Lay ka mo magresuna pagkatayo'y tao lamang. Kasi mga tugang pagabot sa korte, di man pigako ang pagkatayo'y tao lamang. Ananuma na bagay na ginibo mo, aram mo. Bako.
Hoy marinaga na tabi sa kabusong at taga-barangay 17 kay Legazpi. Good morning. And syempre mga tugang, good morning man tabi kay amigong Arnel. And nagpapabot po ning good morning sa bilog ng mga taga Dilapaos, si Kagawad Gray, si Kagawad G. Amora. Kagawad G, good morning tabi sa imo. Amigong Arnel Ariela Podaka, good morning tabi sa imo, bro. Miss you, bro.

Imagine mga tugo nga, naglaog ka bilang sarong public official, nagpabakal man kuta na ning lote, tinawan man kuta na mga tugang ning relocation site, so mga naapektaran kan pa ano man nakalamidad na nagtama sa daraga. So nagkapirang municipal official, nagbarakal mga tugang kidaga, marasa pa ano nila mga konsensya, bata na nga ni mga tugang sumangatugang niya, linaugrad niya sa munisipyo, nagmalulas pa ang pangaran niya na nagbakal mga tugang kidaga. Tapos pipatugdukan kita ko laon narong. Deka muna konsensya. Sa Legazpi po ha, under the leadership of Mayor Isham Ismael, sa laog mga tugang ki 1 year, sumanga na kaysa doon sa Taisan Resettlement Site, na kagwa na mga tugang kititulo kandaga. Imagine ha, 20 years na pigkaputan mga tugang ang Legazpi. Nyata tali lamang natawan ki magkakanigong titulo ang mga nakaistar dyan. Lalansyon nindo, pagabot ka ng oras, tatakoto nindo, ha? Na pagdengay ka mo sa kuya nagboto, papaaliunta ka mo nindi, give mo mga tugang kimatawang sa to.

0: Sa maigo sa gagawad kan malakay bongalon, good morning tabi ng kapabot ning good morning sa bilog ng mga taga bongalon, si gagawad Lumi Mapa.
1: I can't remember what I used to do, who I trusted who.
0: Makasupog mga tugang pag-arog ka, ano, siguro ako personally, pag ako mga tugang bilang sarong barangay official, kung ako mga tugang magkagibo ng kalukuhan, automatic po din ako maluwas. Matago ako mga tugang because makasupog. Dahil, for example, nga bas ka, paano ko naariglaron mong kaso sa barangay, arabasan, paano ka makakataon ng judgment, paano ka makakataon ng conclusion, eka nga ni, mabas ka man, bako, ha? Makuha ka nga ng kabit, i-display mo pa dyan sa barangay mo, garima sa nasa may pangtultog na may pangsulsog pa. Tapos ang pigariglar mong kaso sa barangay, karabitan, paano ka makakaresolve kay kasong arog kayo na ikaw mismo nagbabalgar? Bako? Makasupog baga na arog kayan, arabasan, kailingan nindi mga tugang ha? So amigo ko, pinakadayupod kong amigo na suspender mga tugang, tapos kamude ka muna ganararaya, talagang tutuan ka sabihan mga tugang na talagang pigahabasan nindi ang barangay. Dapat tabangan nindi ang barangay, bako na pagtabangan nindi ang barangay. Yan uraldo pig-emphasize ko mga tugang because kung ano mo nang kapalpakan kansaro, damay mga tugangan gabos because council. Sabi nga ni kan amigo ko, pag grasya ngaya kamo ang nakikinabang, pag disgrasya ngaya, narurumdumanin do kami. Kadaing supong mga tugang, pero makapalong pang pandok. Ano?

0: just about. Parehas ba niya nag-fake ng Bitway Yellow Public Trust? Tapos mga tuwang sa pinakalitis sorbikang Pulse Asia, sa pinakalitis mga tuwang na sorbikang Octa Research, asiman sa sarupang sorbi firm, number one mga tuwang 28% ang positive rating, tapos mga tuwang si Marcos, negative 27%, gustong sabihin, hindi na mga tuwang kinagtitiwala. Kaito po tabi, ang ngunyan, nasarong taon na. Sabi niya, mahiya naman kayo, ikaan makasupog, kaya ako nagnangalas ngunyan. Takot man inong kulkugon. Takot man inong mga tugang nahanapon si Congressman Saldi ko. Kasi po tabi, pag si Congressman Saldi ko nang tuminaram, nakul mga tugang mauubaan. Kaya sabi ko baga, kung ikaw maakusar, siguradun mo tabi mga tugang na rin yung ibibiltada sa inyo. Kapag nagtala mga tugang si Congressman Saldi ko, ula ka mo gabos, ula mga tugang ang buyo nindo. Kasi siya po tabi, taon man sana, chairman man sana, kan Committee on Appropriation. Di man siya mga tugang makakairo without the approval, without mga tugang sa go signal kan sa mga big boss. Kaya ili ngayon doon mga tugang nga, di na kamo nakakairo mo niyan. Kang ino, taram kamo digdi, taram kamo duman. Nagtaram mga tugang na nadakop na sa, saan ba yun? Sikh Republic ba yun? O Sikh Republic? Pagabot mga tugang ninguras na iman, bako? Kaya ala tuloy nung magtaram si Congressman Saldi ko, tamay ang uragan kamo gabos. Kaya sa mga nagura ako sa mga tugang kay Congressman Saldi ko, prove it! Basta importante mga tugang sa mga problema kay mga taga-Legazpi. Natawan mga tugang kay magkakaligong solusyon. Sige na tabi, pagkaw na tabi DC. Ano ang isira mo diyan? Tako tabi DC, nagutom naman. Saro ni kayo sa pinakapadamang empleyado ni Mr. Andy Toledo, ang pamayukan ko, Melik Daraga. Hindi ako sa Deco Marama, nyata daw tanagali ini sa Comelec. Oh, so nagkapyo ng ano, oy, amigong Jackson News, good morning. So nagkapira mga tugang na LGUs, ang mga job order mga tugang pigsasamantalhan, kanakaging administrasyon, ang mga job order mga tugang sa Legazpi, makairakan kamugtakan. Ngunyan mga tugang ang mga job order kan Legazpi, makakarisibi kamo kidagdag na sweldo. As in, ano ba sa inyo pwede maging casual na? Kasi mga tugang sabi po ni Mayor Isham, panahon naman para matawan kay magkakanigong ano, matawan man lamang mga tugang kay magkakanigong importansya ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kang inot pigigibo mga tugang nagatasan sa mga empleyado mga tugang sa lokal na gobyerno kan Legazpi. But this time, ang gibo mga tugang ni Mayor Isham magtamang. Sabi ko nga, nag-aalas ako, nag-apot ako. Niyan, tatakayo mamasa na pala nagibuon mo niyan, tawan yung solusyon, aksyon ang problema kan mga taga-Legazpi. Ah, kan mga nag-aging dekada mga tugang, pinakaturog, bako, ay inda. Dapat sa inyo po yung kamang mga sunga. Basta importante ka muna ang mga kababayan, di ka mo mag-agom, sabi mga tugang ni Attorney Lorna Kapunan. Ang makairak sa inyo kung di ka mo nag-agom, baka tabi paglailing ka muna sa Pedro, di pa ka mong agom. Papaasan nun ka mo mga tugang, postikan aliko. Yo? Ano oras po, 9 bago mag-12, mabalik po ako pakailisi na kapi ng hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. Pinitsik up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultas ang blood came po. Puro negative lang po.
6: Ang Mings Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
10: Para sa
8: samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong... uyan pala. 5 minutos na po bago mag-abot ang alas 12 ng pagkato.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Balik na po kita mga tugang. Eksakto na pong 4 bago po mag-12 ng pagkato. And good morning man tawi kinang Tisio Velasco si man ka. Sa kabusi po tabi na mga senior citizen kan sa muyang barangay. Good morning. Basta maugmauna ko mga tugang because sabi kay Dakulo na accomplishment sa buhay. Sabi kay ni nag-text sa kuya na ano da, sabi niya pinaano ko da. Sabi ko magtabang lang po kita sobrang kaugmana. No, good morning tabi sa gabos ng mga nasa. Good morning na tabi sa gabos ng mga taga ni Silagkan talaga. At least mga tugang natapos sa problema kan familia. Aram mo ray, sabi nga ni Aloy na siya naghanap ng mga problema. Sabi ko kaya mga tugang, bata may saro pa kaming gadan sa barangay mi. Si Tangjil na Martos. Bata ako namumundo man ako mga tugang because pag nailing ako kay Neymar ni sa imo arog kay ni arog kay ni arog kayan. Matawan mo siya mga tugang sobrang kaugma niya. Duman pa lang po nakaburol sa Kilikaw. Duman sa akos niya kay Marlin sa Kilikaw. Iyo. Kaya so naman sa Porok 3, natapos ko na po sa problema. Sabi ko nga niya kasabago, pagpasirin ko naman mga tugang sanoy sa Senyora de Salvacion, nag-apit mo na ako dyan sa Redeem Tourist. Sabi ko, ano niya ako, tawan mo daw ako kimaray na ideya, tawan mo ako kipositibong reaksyon kung talagang mangyari niya ako mga tugangan kamaawutan kan sa kuyang pigmok plano ko, which is very true mga tugang. Kaya ako naglaog ako bilang sarong publico servant, magtabag ako mga tugang sa barangay, bako na magtabag ako sa barangay. Sabi kan pamilya, magbo niya kami wadda. Sabi ko, di ka mo sa ako magpapasalamat. Parte lang yan mga tugang kan trabaho ko. Iyo? Sa ilulubong na kota na magkakaigbawan mga tugang ki problema sa pamilya. Talay pa siya nakipang bayan sa kabaong. Sabi ko, niya tatangon niya lang ka mo sa ako nagsabi. Sabi ko, kaya ka so hapon, sabi ko, maski apo na. Dalagan ako duman mga tugang. Sabi ko, sanggatos na tara. Sabi ko, an bubuhian ko sa inong tataramon. Sanggatos porsyento niya ako, mag-relax na ka mo. Which is tapos. Kaya kasi bago pag-alik ko duman, pagbalik-pig duman ko sa'yo na nasabi nga ni kang ano, ngayon, apodan muna lang niya tabi, Wad, sabi ko, de, ako mag-apungal. Ako mismo dudumanon ko. Kaya sabi ko, napalo ako, arog pa lang kayo ng pagkatawo ko. Sabi ko, bagaray, pag may nagtitiwala ka sa'yo, kaya ang tawong nagtitiwala sa'yo, di mo nanggad mga tugang pag-aliunan tiwala. Diyo? Na-difícil na mga tugang, pag nawara na sa'yo, kitiwala, inda ko sana. Makaugma. Sabi ko nga yung mga tugang pigdataram ko oral daw, pigdadordobli ko mga tugang na pigdataram na magayunon po magtabang sa kapwa na di ka nag-iisip ning balo sa imo. Tangi ba ka paano nagtatabang arog-arog kanyan ipailing no? Bawal yan sa kuya. Sabi ko nga yung magmisan pagpigapot ako. Sabi ko adloy kami sa dai. Ang pamilya mi hali sa dai. Nag-iibo lang kami mga tugang kimagkakanig kong effort para mapakarayang buhay mi. Kaya ngunyan, sabi ko, di magparapang lamang ning kapwa. Magtabang, di magtabag. Kaya oral naman pigyataram ko. Yo. Ano man ay bilhin? Nakalutok ka naman ay bilhin? Kansar uray, nagbakal ako ning gulay na mariguso. Matagason, ilaw pa. Bata, masiram ko taan na supag namit ko kang gulay na mariguso. Salbata na ta ilaw pa. O yan pa mga tuga nga. Pangpilang alaw na ngunyan kan impeachment trial. Gari 7 days sa mga tugang. Sabi po kasabanggi, kan pamusong political analyst, ang nangyari mga tugang ki Vice President Sara Duterte, ang impeachment complaint mga tugang, bako man tawi pa panimbagon, kundi planted ning Maray. Sabi nga ni mga tugang, pigplano ning Marhay, para mga tugang rauton ang Vice Presidente. Maray nga niya, kasi narumduman ko kayto, ang inot kayto'ng binanat banatan mga tugang kayto, kang administrasyon kayto ni Aquino, si Gigi Marbinay. Maray nga ni mga tugang ta, ili nga, buminagsak mga tugang kayto si Binay. Ngunyan, baliktad, mantang pigraraot mga tugang si Duterte, lalong nagsisikat, kaya sabi mga tugang ni political analyst, para political propagandist mga tugang na si Mr. Lito Banayo, ang pangyayari mga tugang kaya, ang gipigigibong niyan mga tugang kay Vice President Sara Duterte pasupgan alagad mga tugang day naman kinagtutubod. Kaya sunag kapil ang kapadian, sabi ko ako ay ang makatolik. Makamurumundo mga tugang napigdadalin nindo sa mga senador na bako nindo kakampi. So mga maabas na senador, dahil lamang ka mo nagkukomento. Kaya ako mga kaito mga tugang, nahali iso ano ko kaito si Robredo. Because imagine ha, mother of perpetual help, aliyon mo mga tugang supandukan mahal na ina, buktakan mo mga tugang kanpandok ni Lenny Robredo. Kaya nawaran ako naman kitiyansa. Weh. Mare ka pa, may or egg pa. Sa bagay, dahil ka ng egg. Oy, Manay Marlene! Good morning kay Manay Marlene Martinez. Si Manay Marlene, ang pigsara ka po ni Manay Marlene, gulay na lubi-lubi. Masira mo niya ito, Manay Marlene. Pigbangutan mo kutaan na ng tinapa. Kilam sana. Yan ang bagay sa muya.

0: hawak ko ang beat. Oy, sa mga kabarangay ko sa senior citizen, 25 na lang po kita magpabayli. Ah, sa July 25 na lang po tabi kita magpabayli. Ta. Sa 18, sugo ko na ako. Tinapos ako na sa mga problemang mangito ito. At least magbawa na ako, ito nakatabang na ako. Ngunyan na, makaturog ako, malakaw-lakaw ako, na nakatabang ako ni sabi nga ni mga tugang lugtong buhay. Ayo? Pero pag misan, ano ang ginibo mo, nakulir na raw itong kata, may naingit yan sa imo ba? Oh, sige. Maparam na ako mga tugang talas 12:01 na. Ayo? Salamat po sa karang kansanggol ng panalabigan kanal may sa panginoon mga tugang ni Vice Governor Diday ko, kinatawan Carol Sigaso. Nakasabay ko sa lalo technical si Manoy Ryan, dumaan sa tower si Manoy George, sa mga nag-text ng likes. Salamat po ng tabiling marhay. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Ang barangay Pigtatabangan, de mga tugang Pigtatabangan. Tabangan nindo bako na magtabag ka mo, masupog ka mo. Adios, Marino to be Colandia, happy lunchtime.
1: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kang sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapit.

0: Kuruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.

0: Sangka.
1: Sangka at kalusugan.
0: Enjima Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay. Malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At syempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with agaricus mushroom ay ito yung noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with brown rice.

0: track sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract yung mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisa naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila ay medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na. Ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin po pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang, ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar eh. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po? Pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents. Diyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, huwag masyadong kataasan o pataasin. Ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300. At sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Eh. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape, tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan, katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po. Sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka, ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan, mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan. Mga Bicolano at Bicolana. Good morning! Good morning! Daghang salamat po ah. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
1: Maraming maraming salamat po.
0: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga-Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha. Isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong sa natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-277-7888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
19: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
20: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. E kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, honey. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. E kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay. Sa totoo lamang, mga parents ko, huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, para po maibigay po natin sa ating mga parents, para po sila'y matulungang maging malusog. Nariyan po ang ating mga produktong kape sa merkado, na yan po'y sinamahan ng mga powdered form mula po sa mga herbal extract, para po makatulong sa mga parents natin na sila po ay masanay sa inuming kape na may herbal extract. Kaya isumikat si sumikat si Marcafe sa merkado, dahil napatunayan po nilang maganda sa katawan. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kapag ang kape ni Jmar Herbs ang inyong kinape, yan po'y hahanap-hanapin po natin. Mga isang linggo kayo magkape ng Marcafe, hahanap-hanapin niyo yan, mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients, eh. Talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit, hani. So atin pong bigyan daan yung pong Marcafe natin na may bigas, ha? Halimba yung kaping may bigas natin na extract, yung pong may bran at germ, yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo, ha, para malinaw, mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yun po'y masustansya. So yan po ay na-extract ng uhay na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan. Ano? Yung parang styro. Wala na pong lasa yun, eh. Mga parents kang minamahal, ano? So, iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay, ano? So, alam niyo yung ating isang produkto, mga parents ko nakikinig, ha? Ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Marcafe 10-in-1 plus 1. Yan po yun, ha? Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Marcafe with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin, eh, sa dami ng ingredients po nito, sipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. Eh, may fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas na kulay brown, ha? Brown rice, yung sangkap po ng ating Markafe 10-in-1 plus 1. Kaya napakaswerte po natin dahil itong ating Markafe brown rice ay sumasabay po sa produktong 5-in-1 plus 1. Makatutulong po ito, mga kasangga, para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Sapagkat itong ating Markafe brown rice, ito po ay may ginamit na pangtamis. Ito po yung halamang stevia. Yung po nanggaling sa ibang bansa. Ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababa sa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating Markafe with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap. Sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun, ha, yung mais na yun na sangkap ng ating Markafe brown rice, ano. Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali at agaricus blasi moril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng Markafe brown rice, ano. May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga nakakatuwa naman. Dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung Markafe brown rice, kaya sumasabay po siya dun sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng Markafe with brown rice yung ibang mga ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila ay na-curious, ano. Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng kampaning yan, ha. Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako, halos nagkaubusan po tayo sa Bicol, ano? Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A. Saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng ano, sakit sa puso, karamdamang cancer at diabetes. Makakaiwas po, ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko, ha. Maliwanag po, ha, brown rice, ha. Talaga namang kahit saan po, kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yung pong bigas na yan, ay talagang marami po yung health benefits, ano. Lalo po yung bran at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. Ano po? So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po na yan. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Ano? Bukod po naman sa isang klase ng, ano ba ito? Purple corn, yan. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais, ha, na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda, ano? Maganda yung klaseng mais na yun, ha. Siya pala'y talagang magaling at hindi po tayo nagkamali na ito'y isama po bilang ingredients ng ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan eh. Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng Marcafe with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, spirulina, tongkat ali, agaricus blasimory mushroom, tapos tinamisan ng iced tea, diano. So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ano, ay ditong Marcafe with brown rice extract with stevia. Ano po, tapos nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Eh para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal ha, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning ma.
2: Good morning ano?
3: Good morning lola.
2: Hello mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman nakapag video call tayo ngayon.
4: Good morning everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe brown rice coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Marchoco, ubos na rin po.
7: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
7: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Ikaw, late na kayo sa balita. Ang Marchoco, Marcafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Marcafe brown rice coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marcafe brown rice coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
1: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta Bicolano o Rago.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Mariana, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
3: Liyan na gabus.
4: Ang Main Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumala Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.
8: Duh.

0: alam. Tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba,
6: mas pinabongga
5: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong Italia at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Bibiana, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
8: Ayun po, ito yung maestra po kung aki ko.
7: Mapabaak na punta.
8: Oo, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, ito ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
8: Oo, bukol.
7: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
8: Opo.
7: Ano sabi sa imo?
8: Ang ano niya, ma'am.
7: Wala ng bugon. Oo, grabe po, salamat sa imo.
9: Ang Ming's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Ming's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Ming's Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

0: Alam mo, Bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

99.7, ora ka na niya, it's exactly 1:35 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy mga ka-Oragon, finally, akala natin hindi na ikakasal tapos may balibalita nagkabalikan si Gerald tapos si Bea Alonzo. Tapos ito guys, nagpakasal na si Bea Alonzo at itong si Vincent ko. Halain yun guys, 45 years old na pala itong si Vincent ko and itong si Bea Alonzo is 38 years old. Parang kailan lang no? Parang kailan lang ang bata pa nila tapos ngayon na 38 years old na. Tapos ako 30 anyos. Charot, 31. So ayun guys, finally eh, nagpakasal na sa civil wedding. In all fairness, marami yung mga haka-haka and everything. Hindi natuloy yung kasal, hindi na matutuloy. And then, eto binulaga tayo at natuloy nga talaga mga ka-orado. So congratulations to the newlyweds, kay Vincent Ko and kay Bea Alonzo. Yan, so yes mga ka-Oragon, akala natin tatanda ng matanda si Bea, no? Sana ay magkaroon agad sila ng supling, mga supling, para naman talagang ma-enjoy pa nila yung kanilang kayamanan. Sayang naman yung mga yaman nila kung di sila magkakaanak nila. Grabe mga billionaire ng Pilipinas, akalain mo yun. So yes mga ka-Oragon, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's a song, Beautiful in White. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

KBWI 90.7. If you're not here by Leah Zalonga at exactly 1:54 in the afternoon. At nako, ito guys, ang aking chika-chika. Muling pinatunayan ng Bini ang kanilang tagumpay sa industriya ng musika matapos mag-uwi ng apat na parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Kinilala ang Bini bilang Female Group of the Year at Most Influential Southeast Asian Artist Female sa Naturang Awards Show. So, hindi lang grupo ang pinarangalan dahil nakuha rin ng kanilang Extended Play o EP na Signals ang Album of the Year Award. Yan, samantala ang kanilang kanta na Blush na bahagi ng parehong album ang itinanghal na Song of the Year. Uy, grabe naman ang Bini. Ibinahagi ng kanilang management ang pagbati sa grupo, sinabing ang talento, pagsisikap at dedikasyon ng Bini ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tagahanga at tumutulong sa pagpapalawak ng musikang Pilipino sa buong mundo. Binuo noong 2024 ang Jupiter Music Awards ay isang parangal na kumikilala sa mga sikat na music artist at kanilang mga obra sa rehiyon. Yes, matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang Signals Tour sa Cebu, naghahanda naman ang Bini para sa North American leg na kanilang concert tour na magsisimula sa Agosto. In fairness ha, tuloy pala ito, akala ko hindi. Yes, yan lang aking chika-chika about sa ating minamahal na Bini. Or ako lang. Charot, here's Ikaw Nga by South Border. Stay tuned in only here on BWI 90.7.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo?
0: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram na gada na pala siya.
2: Mas Rikulado o Ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukulog.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

99.7 Oragon and Yells. It's 2:16 in the afternoon. And batiin natin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Ilawod, Daraga. Hello, hello dyan sa mga drivers. Of course, Rawis B and Daraga Legazpi Route na mga drivers. Yan na kumakain dyan sa Irish Karinderia. Magandang afternoon. Uy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays ngayong araw ng Thursday. Nakalain yung Thursday na naman. Happy birthday po sa inyong lahat. And syempre, para pa din sa mga nais bumati, sige na, push na, send sa aming number na 0961355-6393. Yan sa mga taga-Rita Legazpi City, hello po sa inyong lahat. At batiin ko rin dyan sa Rosales Itri, hello kay Ma'am Doris Rosales, kay Sir Nelson Rosales, kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang hapon. And of course, batiin din natin yan sa Pacifica Agrivet, sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Uy, sa Salcedo family, Lagrimas family, Perez, Dino, Intea, and Boras family ng Dita, hello po sa inyong lahat. Yan, dyan sa Barangay 70, Kagbakong Legazpi. Magandang hapon. Uy, sa mga taga-Anislag, lalong-lalo na sa Rodriguez family and Conde family, magandang hapon. Uy, kay Ma'am Shee, hello sa iyo, Ma'am Shee. Yeah, so tutok lang dahil makakasama niyo pa ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. So here's Take Me Now by David Gates. Stay tuned in only on BII 90.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Tita, pwede ka bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ning's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist. You're on Uragon Sahabun.

99.7 oraw na niya 4 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. Uy, merienda time na mga kauragon. Salamat sa free delivery na ginatang from Ate Edna and Kuya Tupe. Ayan, sana all free delivery. Anyways, hello din sa lahat ng mga nagme-merienda sa mga oras na to, nagkakape and everything. Dahil talagang ang mga Pinoy ay mahilig magkape, umulan man o umara, init man o malamig. Alam naman natin ang mga Pinoy, talagang mga coffee lover yan. Anyhow, so paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magbabush. Thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on till now. Pero don't you worry. More great songs are coming your way sa programa Oragon Express 3 till 5. So here's Ain't Your Mama. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun. We're playing the hottest and the latest. The most wanted tracks on your

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2. Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. This feeling any longer. 90s.
5: I had it all. Slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Pare, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Isidirio.
2: Nata, nagdigdig ka ngunyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
3: Sa puso.
2: Sa ano po? Pa?
3: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang mismo na San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang mismo na San Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragun.
8: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
9: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
10: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
11: Dati
10: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
11: base ka na umiinom ng mga supplement ko?
10: Mahigit 1 week na po.
11: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
10: Medyo lumiit na po.
11: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
10: Malaki ng konti sa gyulil.
4: Ang Nims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo. Ano ang
12: nararamdaman
2: mo?
12: Mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
12: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
12: Isang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
2: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
12: Po.
2: Kinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
12: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
12: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
12: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
12: Salamat, Lord.
4: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
13: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
14: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
15: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
14: Lumiit ba talaga siya?
15: Opo.
14: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
15: Opo, monthly na
14: siya. Naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
14: So, ano yes. Pangalan mo?
16: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko,

0: Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, kape at kalusugan, hatid sa inyo ng Nins Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Ninia Rosal at ng Nins Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ng...
1: Hello Ma'am! Ano pangalan mo?
2: Opo, si Dolores Lagsa.
1: Nakapirang bulan ka ng detox?
2: Naka-duwang bulan na po akong nakadetox.
1: Kumusta? Anong mga nawara?
2: Ay, napakasarap po talaga kay... Namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tula. Tapos po yung puso po talagang magian na po ang
1: pamati. Magian na ako na magabat. So kung nagkambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
2: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
1: dati. Dahil ka nakasakat?
2: Nakasakat naman po. Kasi
1: pero hingal. Po ako, tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
5: Ano pangaran mo?
6: Edwin po. Pipagulong mo kay Jay, mata.
5: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
6: Katarata po.
5: Muya, kaoperahan?
6: Yun po.
5: Dati nagpa-opera?
6: Dati pag igay ko, malabuo ng parang maalapaap.
5: Di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
6: Nag-ninipis na po ang alapaap niya.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s na ginong coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Kasi may nagturoan niya ngayon nung nilinisan ko yung tumuturo. Paghawakin ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
7: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
8: Desiderio.
1: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
8: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
8: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
8: Sa puso.
1: Sa ano pa?
8: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
8: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Kapatid ko po si Jill Roan, yung kaparinig. Dati po siya ano, inutirahan, may minindium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung ano niya, sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang upurahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinala ko siya dito. Pero yung dinala ko siya dito, lupay-tay talaga. Halos paglakad na, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na inyong,

0: limits. Ngayon, okay na siya. Magpapasalamat ako sa Names Learning Center.
1: Ang Names Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Names Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifoske Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
3: Anong pangalan mo?
4: Herman Pangulan po, taga Pili. Matagal na po hindi nakakatumi ng ayos.
3: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
4: Tatlong araw ho, nakita ko na epekto.
3: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
4: Ay, hindi na. Maganda.
3: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
4: Magaling na ho.
3: Maayos
4: na? Lumakas ako, hindi na ako hinahapo.
1: Ang Names Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Names Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifoske Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemilyn Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
6: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
5: Day ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturog po. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
1: Ang Names Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Names Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
8: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
9: Septina.
8: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
9: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
8: Noon, ilan na ang BP mo?
9: Ay, mag-160 ako.
8: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
9: Na-detox mo ako is 120 na lang.
8: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
9: Wala na.
1: Ang Names Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Names Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
10: Si UV Baranda, may pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga ko dito sa Nian's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahaya. Hindi na ko inatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Names Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Names Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Names Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
8: Sir, anong pangalan mo?
11: Naruyo po.
8: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
11: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
11: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
12: Hi, Kim. Kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas pong nana at saka ano,
3: dugo.
12: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
12: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kape.
12: Opo.
3: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
12: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
3: Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
13: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
14: Love
13: this. Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
14: Kasi po, yung mata po.
13: Malabo?
14: Malabo.
13: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
14: Medyo malinis,
13: malinaw-linaw na.
14: Malinaw-linaw
13: na. Nakakakita ka na ng konti?
14: Oo.
13: Oh, so maganda ang eyes ba?
14: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
13: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
14: Tulong.
13: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
14: Yes.
13: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after 1 month?
14: 30 over 80.
13: Tapos, pero may nagpa-blood chem?
14: Yes.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
13: Anong pangalan mo?
15: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
13: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
15: 160.
13: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
15: Apat na beses.
13: Anong makulog? Tulak? Gari ano?
15: Mag-ausun.
13: O ngunya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
15: Nahaday naman nagpanakulog.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Unified Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo.
13: Ano pong pangalan mo?
17: Maria Exaltacion.
13: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
17: 180, 170,
13: pirang taon na po yan.
17: Haloy, haloy na.
13: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano sa nasa BP mo po?
17: May 128, 121, over 70.
13: Ganyan lang po ang nangyari na nagbaba na. Mami, ano ang karayan kang kapi mo sa mata mo?
17: Naglinaw-linaw ang mata ko.
16: Gustong magpunta dyan ang Nins Wellness Center, sasabihan ko na lang po yung aking mga staff na dyan po kami. So bukas, iikot sila para bigyan ako ng schedule sa Martes. So, Friday, kasi pag Webes, nasa Naga ako, so kailangan ko muna magpunta ng Naga. Pag Wednesday, sa Webes naman, nasa Nabwa, Iriga ako. So, Friday, wala po akong pupunta na wellness kasi yung kapatid ko talaga ang pumupunta ng Goa. Kaya pupunta po ako dyan sa Maslog, Legazpi City. Nagre-request po sila. So, 200 pong senior citizen, 100 na senior, 100 na nanay. Pwede dun sa nanay, pwede dun ang solo parent, pwede ang solo parent, walang asawa, pwede ang PWD, pwede rin po yung mga nanay, at senior citizen, 200 pong tao ang bibigyan natin ng gift certificate worth 2,000 pesos. Sabi nga po, ang ating ipapamigay ay 7-in-1. Ano yon? Ang 7-in-1, libre na po yung check-up. Libre pa po yung eye spa, ear spa. Meron pa yan na bigas. Meron pa yan na tinapay. Meron pa yan na therapy. And ano pa? Pampatak tsaka yung salamin. So yan ha. So sa mga taga-Maslog, sa Friday po yan. Pag Saturday naman, sa relocation ng Bangkirohan. So, Ma'am Joanna, yung mga tao natin dyan na nag-request na magpunta po kami dyan or magpunta po dyan si Governor Rosal, ako na po ang pupunta para sa inyong regalo, para sa inyong mga supplement na iinumin. Yan po ay bigay sa atin ng ating mahal na gobernador, Governor Noel E. Rosal. By the way, mga kaibigan, birthday po ngayon ni ex-mayor Geraldine Rosal. So, batiin niyo naman po siya. Kahit hindi po niyo siya friend, pwede niyo naman po dito batiin. Maligayang kaarawan. Ma'am Geraldine Rosal. Ayan. So, good afternoon po, ma'am. Live na po sa Radyo Libon. Matik na. Thank you, Ronelo. Elena Balinsuela. Ito po, sabi ko po sa inyo, kung gusto niyo pong sumali, kasi araw-araw po ako namimigay ng dalawang mananalo ng 5 kilos rice. So, hati po sila. Isang Nins Cafe, isang 10 liters na alkaline, at yung ating pag-birthday mo, pag-July, pag ikaw ang napili dahil birthday mo sa July, meron kang libreng legit na Edison Pearl na earrings. Paris po yan, ha? Ngayon, kung yung asawa mo po ang nag-share at siya po ang sumasali, at least sa birthday ng asawa niya, meron siyang regalo, di ba? So, pagkailangan natin ng bigas, bigas na lang para po meron pa tayong pangsain. Pag gusto mo naman, namimiss mo na ang kape, pwede naman na Nins Cafe. And mga kaibigan, okay, Marjorie Palenzuela, salamat. Mga kaibigan, pag pumupunta po ako sa barangay, nagpe-free taste po akong kape. Kaya kung gusto niyo pong malaman, matikman, at ano ang magandang maidudulot ng Nins Cafe sa inyong kalusugan, pag nalaman niyo po na pupunta ako sa inyong barangay, punta po kayo. Ano, so hindi naman po kayo papaalisin ni Kapitan or ni sino man dyan. Bibigyan po pa nga po kayo gift yung gift card kasi andun po nakalagay. Kung gusto mo magpa-linis mata, ibibigay mo lang yun sa staff ko. Kung gusto mo magpa-ice pa, ibibigay mo. Kung gusto mo ng yung bigas, therapy, at check-up, at supplement, andun na lahat. So, 7-in-1. Okay, so, ang gawin niyo po, para madali po kayong mabigyan ng share buds, like muna ha, like. Paka-like nyo sa aking program, i-share nyo na po. Paka-share nyo, mag-comment na kayo. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ng kape? Sabihin mo, I love Nin's Cafe. I love Nin's Bigas. I love Nin's Alkaline Water. I love Edison Pearl Earring. Dahil birthday ko ngayong July. Ganun lang naman po para makasali. And nandito na po yung aking mga panglista. Listahan ng mga pangalan nyo. Ibubuhos ko muna ha. Kasi yung iba dyan gamit na. Oh, wala siyang laman. So pag walang laman, ballpen lang ang laman. Mamaya-maya, isusulat ko na yung mga nag-share. O, meron tayong bagong nag-share. Si Mariel Pututan. Mariel, pwede po ba ang kape sa may diabetes? Yes, pwede ang kape ko sa may diabetes. Kasi ako nga po, dati, ang sugar ko umaabot ng 450. Alam niyo kung ilang kape ang inuubos ko? Dalawa. Ngayon, 150 na lang. Normal na. Kasi pag nag-check ako, nakakain ako. Okay? Pag mag-check ka po na magpa-fasting ka, dapat alas 12 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, hindi ka kakain. So, yun ang non-fasting. So, yan. Pasali po ako, sabi ni Judy Ann Morada. Oh, bago na naman na yun ate na ano, na sharer. Sino pa ba dyan ang mga baguhan? Hello po sa mga baguhan dyan. Hello po, Ma'am Nins Rosal. Birthday ko po, July 28. Okay, ililista ko, Edeline Cabrera. Birthday mo sa July 28. So sige, pag ikaw ang nabunot, ako ang magdadala sa iyo ng aking napakagandang perlas. Okay? July 28, Edeline Cabrera. Isusulat ko na ha, Edeline Cabrera ng Naga City. Hello po sa mga taga Naga City. Hello po dyan sa mga taga Kamsur. Mga taga Ibi na nakikinig. Mga taga Goa. Mga taga sa lahat ng inaabot ng aking signal. Hello po. Sana lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam niyo mga kaibigan, kahit hindi ko po kayo kilala, wini-wish ko po at pinipray ko na sana hindi kayo magkaroon ng malalang sakit. Para hindi magkaroon ng malalang sakit, huwag po kayong magte-take ng supplement kung saan matandang-matanda na kayo. Hindi na po yan magugusto ng inyong katawan. Kasi ang nagte-take po ng supplement, meron po yan na 1 week na healing process. Ang ibig sabihin ng healing process, lahat ng mga tawag dyan, mga process, yung mga process foods na kinain natin, mga chemicals, sa loob ng 1 week, ilalabas yan. Iki-cleansing, i-detoxify ang ating liver. Pag dinidetox ang liver, 1 week yan na bloated ang tiyan mo. Pag dinidetox ang kidney, 1 week na masakit ang balakang mo. Pag dinidetox ang puso, 1 week na para kang kinakabahan. Pag dinidetox ang baga, ubo ka ng ubo. Pag dinidetox ang ugat mo, mga masasakit ang katawan mo, especially ang ulo mo. Kaya, pag matanda ka na, hindi mo na masyadong matotolerate yung pain, mararamdaman mo yan. Kaya sasabihin mo, ayoko na mag-detox. Ganito pala ang nararamdaman ng nag-detox. Ang dami-daming sakit. Kaya po, dapat 30 years old pa lang, 40 years old pa lang. Hindi po yung 60 years old ka na sa kaka mag-detox kung saan malalanin yung mga karamdaman mo. Alam niyo po, ang asawa ko, senior citizen na siya, 60. Yung mga kaedadan niya po, yung iba, pumanaw na. Dahil hindi po sila nagsusupplement. Pero yung asawa ko, malakas pa. Grabe yan pag naglalakad kami. Naiiwanan talaga ako. Makaskasong maglakaw. Yan po ang kaibang habang buhay. Hindi po gumagaling yung sakit nila. Kasi hindi naman sila nag-detox. Kasi pag nag-detox ka, sasabayan mo yan ng fasting. Sasabayan mo yan ng mga hindi mo iinumin yung mga bawal at hindi mo kakainin yung mga bawal. Okay, so kumusta naman dyan sa Pilar? Kumusta naman dyan sa mga taga? Papunta doon sa Sorsogon. Narinig po tayo sa Wow. Narinig po tayo sa Bulan. Hello po mga taga Bulan. Sana po ay meron po kayong magandang kalusugan. Kung meron man kayong karamdaman, eto po, uminom muna kayo ng Nin's Cafe. Uminom pa kayo ng 4 months, tapos magpa-blood chem kayo. Malalaman nyo po, normal na po yung mga results. Uminom kayo ng Nin's Cafe 2 beses ang araw, ititimplan po nyo yan sa alkaline water. Alam nyo ba ang alkaline water ay kasing ganda at kasing powerful ng Quantumin Plus. Yes, mga kaibigan. Kaya, ano pang ating hinihintay? Ah, sige, yung mga gustong sumali, baby ko. Hello, baby ko. Ito, 5:30 na po, ano. So, sana itong mga lahat ng nag-share ngayon ay maililista ko na, ha? So, Eds Ebrega Losande, I love Nins Bigas. Oto, Nins Bigas daw kay Eds Losande. Okay, Eds Losande. Ang gusto niya ay bigas. O, yan ha. Mag-raffle po ako. Depende sa kung anong gusto niyo, ha? Lizelle, anong gusto mo? Mag-share ka na muna. Hindi ko nakikita yung share buds mo. Si baby ko, wala pang share buds. Si Lizelle, wala pa yung share buds. Si Elena, wala din. Si Eds Losande, ganito po ang gawin nyo. Mag-share muna, mag-like muna, tapos mag-share kayo, ha? Si Kel Dayaw. Kel, ano ba ang gusto mo? Bigas o kape? Ma'am Nins, makasali po ako sa kape. Okay, Nins Cafe. Nins Cafe, dito naman yung Nins Cafe, dito yung Nins Bigas, dito naman yung isa-isa ako pong i-raffle yan, ha, para masunod ko po lahat ng kagustuhan nyo. Okay? Oo, na-hatching ako. Pwede ba ako mag-hatching?

Minsan sa isang taon, bigyan natin ng time out, pamilya. Yan na, 1 week lang kasi bukas birthday na po ng aking asawa. Kaya i-wish nyo po ng happy birthday. I-greet nyo po ang ating mahal na provincial administrator, si Raul Rosal, ng happy birthday. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday sa inyo. Sana po lahat po tayo ay masaya. Wala po tayong iniindang sakit at wala tayong mga iniisip sa ating utak na masasama para sa ating kapwa. Kanina, winner, Nin's Cafe. Winner ng Nin's Cafe ito. Hindi ka pa winner. Wala pang winner. Ano? So, si I Love Nin's Bigas. Sabi ni Crosselio Edit. Crosselio Edit. Bago to ha. Sabi niya, bigas. Okay, bigas. Doon ka sa bigas. O, yan. Si Kel Nin's Cafe. O, yan. Si Kel Nin's Cafe. O, yan. Meron pa po tayong promo. 10 plus 2 ng Nin's Cafe at 10 plus 1 ng Nin's Juice. At bago po mag-August, lalabas na ang Nin's Best Juice. Nagpagawa po ako 25-in-1 kung saan pinalagyan ko po ng para sa brain function ng mga bata para mas lalong bumuka yung mga ugat nila at magkaroon sila ng magandang magkaroon ng pang brain enhancement, ano, pang patalino sa mga bata at matatanda. So itong Nin's 25-in-1 Nin's Best Juice ay ipapamigay ko po sa mga eskwelahan. Kaya ito po ay mura-mura sa Nin's Juice. Pero 25-in-1 at mas maganda para po sa mga bata, para mas lalo silang maging healthy, mas lalo silang tumalino at maging maganda ang kanilang kalusugan hanggang sa kanilang paglaki. Di ba mga nanay, pinagawan ko pa talaga ng sariling juice ang inyong mga anak. Dahil ang gusto ko, wala na pong malnourish sa albay. Kasi po alam nyo, nung ako'y nag-iikot-ikot, nakita ko po ang problema sa mga bata. Kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, sana payagan ako ng ating mga principal, ng ating mga teacher, na mag-feeding program po ako every Friday sa mga eskwelahan. Kung ang mga eskwela po ay 700, sige 700 ang papakainin natin at bibigyan ng Nin's Best Juice na 1 week. So, pag nakita ni mami na maganda ang nangyayari sa anak, nakikleansing ang kidney, kahit mahilig po yan sa mga, alam nyo, milk tea, hindi na po yan madadialysis. So, ang ibig kong sabihin, bawas-bawasan naman, sabihin nyo mga mami, ang mga bata, na bawas-bawasan ang milk tea once a week lang. Pag araw-araw, 1 year lang, masisira na po ang mga kidney niyan. Sige po kayo nanay, marami po ngayon ang mga batang dinadialysis at age of 10 hanggang 15 at mga adult naman at the age of 20 hanggang 35. Kaya para ma-proteksyonan ang ating kidney, papainumin ko yan ng Nin's Best Juice. Yan, hello kay Crosselio Edit. Crosselio Edit, ayan na, nasulat na kita, gusto niya ay bigas. Okay, Banzuela Ibarra, sabi niya, I love Nin's Cafe. Nanalo ka ba kahapon, Banzuela Ibarra? Okay, hindi ko Nin's Cafe. Sinusulat ko na kung anong gusto niyo, ha? Nin's Cafe at I love Cress Bell. Si Cress Bell, ang gusto niya raw ay Nin's Cafe. Okay, Cress Bell, isusulat ko, Nin's Cafe. Ano? Yan. Si Marjorie Banzuela, wala pa siyang share buds. Si Banzuela Ibarra, meron na nakasulat na. Si Edeline Cabrera, I love rice. O yun na, Edeline Lozande naman ito. Si Edeline Cabrera, sabi niya ay I love rice. Okay, Edeline Cabrera, ang gusto niya ay rice. Sige po, your wish is my command. Okay, Wilma Bermes Loquelia. Dan, share na po. Okay, Marjorie Palenzuela. Marjorie Palenzuela. Top sharer. Sige po, mag-share muna. Mag-like muna para makasali. Glenda Orpina Narceso. Si Glenda Orpina,
From San Felipe, Naga City. Hello po mga taga San Felipe. Hello sa lahat po nang nakikinig sa akin dyan sa

Radyo Bicolandia. Pangalan niya ay si Glenda Orpina Narciso. Glenda Orpina Narciso. Okay, ang gusto niya ay, anong gusto mo? Gusto mo ng Nin's Cafe? Kukunin mo na lang yan sa wellness ko. Everyday, open po ang wellness natin. Okay, Nin's Cafe muna tayo, ha? Sino pa? Si Bansuela, okay na. Si okay na. Si Palenzuela. Wow, wow! I love Nin's Cafe. Baka matulungan niyo po ako pambiling gamot sa nerve damage ko po. Widow po ako, si Glenda Orpina. Ay nako, Ma'am Glenda, pumunta ka sa wellness ko. Magpa-check up ka. Libre po ang check up sa'yo. Tapos bibigyan kita ng mga supplement para sa nerve mo. Andiyan ako pag Wednesday. Punta ka na ng gamot. Si Christbell, nasulat ko na. Si Judy Ann Morada. I love Nin's Cafe. Okay, Judy Morada, gusto niya daw kape. Okay, kape pa lang. Ang mga ay, matubo ko nito. Ang Atlan. Sino pa? Marites. Okay, Marites. Okay, si Kel Dayaw. Marjorie Elena Valenzuela. Marjorie Mark Angelo. Mariel Pututan. Anong gusto mo, Mariel? I love Nin's Cafe. Okay. I love Nin's Cafe daw. Sige. Sino po ang gustong makakuha ng gift certificate worth 2,000 pesos. Ay, dadagdag ko na yan, ha? Gift certificate worth 2,000 pesos. Lalilibri po kayo sa check-up, mga gamot. Gabi-gabi naman po, isasabay ko na yan. Okay, si Mariel Pututan. I love Nin's Cafe. O, ang sabihin niyo po, I love gift certificate. Ha? O, gift certificate. Sa gift certificate, andyan na yung check-up, eye spa, ear spa. O, I love Nin's Cafe. Wala pang may birthday ngayon. Okay, si Chris Bell, andyan na. Si Mariano Edith, I love Nin's Bigas. Naisulat na baga kita, Edith? Okay, Eds. Tsaka si Edith. Ayan na, I love Nin's Bigas. Si Judy Ann Morada, pasali. Okay. Valenzuela, Judy Ann, mga nag-share, salamat. Marinilla, Edith, okay na, naisulat ko na. Junicio Dinyas, good afternoon po, ma'am. Palista, ma'am Nin, sa alkaline water. Okay, Junicio Dinyas, ililista kita sa alkaline water, ha? Junicio Dinyas, tama, alkaline. Ayan, 10 liters alkaline water. Sige, mag-share pa po kayo at sabihin nyo, I love a gift certificate. 7-in-1 free. Sige. Aha, 31 sharer. Andiyan na po si ma'am si ating Radyo Persa. Sigaw, naka-hook up na. Si Jeneline Bejerano. Anong gusto mo, Jeneline? O sige, Jeneline, isasali kita sa I love 7-in-1 Bejerano 7-in-1 gift certificate. Kahit saan pwede mo itong halimbawa sa Nin's Wellness na mga outreach ko, libre ka sa eye spa, ear spa, libre ka sa may free taste ng kape, may supplement ka pa, may check up ka pa, meron ka pang wow, bigas! Grabe naman yan! Hello, Ryan! Mga nakikinig sa WOW at sa Radyo Oragon. Always watching, sabi ni Jeneline! Jeneline, mga taga Santo Domingo, i-share mo naman yung live ko para makita naman ako ng mga kaibigan mo dyan sa Santo Domingo. At sabihin mo sila, mag-share din sila ng live ko para manalo rin po sila. Shanna May Alamo Gonzalez, maraming salamat, bagong sharer natin. Kaya lang hindi pa lumalabas yung share buds mo. Ang gawin niyo po, bukas, last live ko po bukas dito sa Australia. Ang gagawin niyo po, like. Pakatapos ng like, share. And comment po kayo, I love Nin's Cafe. O, diba, ang daming naghabol. 15 minutes na lang, magra-raffle na po ako. Ang daming humabol. Sabi ni Mark Anthony, I love Nin's Cafe. Mark Anthony, bukas aagahan mo ang pag-share, ha? Kasi yung mga nag-share po ng late na, kasi katulad ni Melo Jean Del Aire, late ka na nag-share, dapat bukas, alas 5 pa lang mag-share na, ha? Kasi hindi ko na kayo maililista. Okay, katulad nito si Jonalyn, nanalo na to.

pero late ka na nag-share. Oh, 5:45 na. Hindi mo na, na start. Dapat ma-start mo. At least 5:30. I love gift certificate kay Catherine Melasa. Yes, Catherine, bukas aga-agahan mo. Kasi mga 5 o'clock, may share buds ka na. Mga 10 share mo, magkakaroon ka na ng share buds. Baka manalo ka sa I love gift certificate. Aisha Kenning, hello, aga-agahan bukas ha. Si Mariel Pututan, kanina pa to, I love gift certificate. Ah, sa anak kong may autistic. Autistic po ang anak mo. Hello, si Mariel Pututan. Okay, Mariel Pututan, nakalista ka na eh. Pero babaguhin ko. Ah, sabi mo, I love gift certificate. Okay? O sige, I love Minis Cafe. I love gift certificate para sa aki kong dinahali ang hika, Ma'am Nins Rosal. Okay. So may mga hika ang aki, bibigyan ko I love Nins Juice. Yan ha, Nins Juice na lang. Okay, I love Nins Juice. Pero dapat may share buds ka. Kaya bukas, Catherine Melasa, maaga ka para makakuha ka ng Nins Juice ang ibibigay ko. Okay? And the Lumen... Biasa, wala ka pa pang share buds. Del Aire. Okay, si Del Aire, sumali. Sumali, sabi, bibigyan natin siya ng, pag nanalo siya, Del Aire, bigas. Okay, bigas po. Bigas is life. Kailangan natin ng bigas. Okay? Si Joel Valenzuela, wala pa siyang share buds. I love Nins Cafe. Baby ko, wala pa rin. Maribik, wala ka pa rin share buds. Jonalyn Belmonte, ate, I love alkaline water and bigas. Okay? Okay, so hello po, ma'am. Sana manalo ako. Yes, mananalo ka. Basta meron kang share buds. So, mag-share. Damihan mo ang share mo. Pero, mag-like kang muna. Sabi ni Jonalyn, ate, alkaline water at bigas. Ayan ha. Yung mga nanalo po ng bigas, antayin niyo ako sa Lunes. Pupuntahan ko na kayo. Ha? Ipapamigay ko na po sa inyo ang inyong napanalunan na kape at Nins Juice at bigas. Okay, so sige. Hello po, Ma'am Nins Coffee po. Okay, John, Jo, Rosemary, kailang wala ka pang share buds. Ito si Emery Macenas. Meron ka ng share buds, Emery. Pero bukas... aga-agahan mo ha, kasi alas 6 na, 5:48 ka na nag-share. Mas maganda pag nag-share, at least pagpasok ko at mga hanggang 5:30, ililista ko pa, okay? Si Mariel Pututa, nakalista ka na. I love certificate and the Lumen Betara. Palista po, Maverick Dula, wala ka pang share buds. Ems Masena, sana manalo po. Oh, may share buds ka, kaya lang late ka na. Agahan mo bukas ha, kasi marami po ako yung ipapamigay. Dadagdagan ko ng Nins Juice ang aking ipapamigay bukas. Melinda ate, ako po, nag-share na po ako, yes. Kaya may share buds ka na, kaya lang ngayon ko. Late share. Bukas, aga-agahan, pasali. 10 minutes na lang ay 6 o'clock na. Bukas, meron po tayong check-up dyan sa, dyan po sa Goa. Sa lahat po ng taga-Goa, iniimbitan ko kayo, punta na po kayo. Meron naman po tayo sa Pulanggi, sa Sabado at sa Tabaco. Meron po tayong check-up araw-araw, online nga lang. Pero mas mabuti na po yan para makainom na po kayo ng mga supplement ko. Okay, sabi ni Angeles Abocado Armero, sana po bigas, ma'am. Okay, yes po, makukuha mo yung bigas basta bukas. Alasin ko pa lang, mag-share ka na, mag-comment ka muna or mag-like ka muna, tapos 10 share. Mga 5:30 may share buds ka na. Tapos makikita ko na nag-share ka ng 5:30, isusulat na kita. Sana makarating ka din dito sa amin sa Alimasog, Iraya, Santo Domingo. Okay, ganito po ang ginagawa ko. Naghahanap po ako ng coordinator sa mga Santo Domingo, Bacacay, na siya po ang magpapaalam sa mga barangay. Napupunta ako at meron akong daladalang regalo. Meron akong daladalang mga supplement na regalo. Meron akong daladalang mga bigas. So yan po ay
mga supplement.

for 1 week. So, kung gusto nyo po talagang gumaling, dapat 1 month. So, gawin nyo, i-try nyo muna yung mga supplement na pinapamigay ko. Pag kayo po ay nag-CR ng pagkadami-daming madudumi, pagkadami-daming na CR nyo, ibig sabihin na nag-detox kayo. Dapat i-continue po yan 1 month. Kasi dito nawawala yung mga sakit sa puso, sa baga, sa liver, sa kidney, at natutulungan ang mga masasakit ang kasukasuan. Lalo na pag ang inyong iniinom ay alkaline water. Maniwala po kayo, ang dami-daming gumagaling sa akin dahil ang kanilang iniinom ay alkaline water. Bawal po ma mag-share ng madami sa restrict po ang account. Okay, ang ganiwin niyo na lang po kung gusto niyo. Kasi ako naman matagal pa naman po tayong magkakasama. Ako po alam niyo mga kaibigan, 15 taon na po ako sa radyo. So habang araw-araw kang nag-share ng live ko, araw-araw ka rin makakasali. Aileen Barzuela Escuela daw, sayang. Meron ka sanang share buds, kaya lang late ka na po nag-share. Bawal po yon. Kung gusto niyo pong sumali sa mga paracol ko, dapat pag-start ko pa lang, andyan na kayo, nakaantabay na kayo. Hindi po yung tapos na mag-share kayo, kagas gusto niyong sumali. Hindi po, hindi ko na po kayo ililista. Dapat hanggang 5:30 lang po ang paglilista. Okay? So sana sa susunod na mga araw, dahil matagal pa naman po tayong magkakasama, hanggang 5:30 lang po ang pag-share. Kung wala na po after 5:30, hindi na kayo pwedeng ilista. Okay? So ito po, magpapabola na po ako ng kape. Ito yung mga gusto ng kape, ha? So, hoy! Aileen, dapat mag-share ka bukas. 5:15 pa lang. Mag-share ka na. Pag wala pa ako, 5:30 para makasali ka. Okay. Ang nanalo ng Nin's Cafe ay si... Wala pong pilian niya na. Ito na. Nakuha ko na. Si Ma'am Jeneline Bejerano. Okay, Ma'am Jeneline Bejerano, ikaw ang nanalo ng Nin's Cafe. Okay, Ma'am Jeneline Bejerano. Okay, ilalabas na natin to. Ang ilalabas naman natin ay bigas. Ha, bigas. So, ilan sa bigas? 1, 2, 3, si Del Aires, si Cabrera. Rice. So, ito po, rice. Ang nanalo naman po ng rice, Ma'am Aileen, bukas po maaga ka mag-share para makalista ka, ha? Kasi nag-share ka 10 to 6 na. Matatapos na ako. Hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ko. Okay. Ito po ang mananalo ng bigas. Kanina, Nin's Cafe. Ngayon, bigas. Okay? Ayan. Nakailan ka ng kape sa akin, Jeneline Bejerano. Tignan nyo. Araw-araw siya nag-share. Nakakagaling niya. Nakadalawa na daw siyang kape. Okay. Sa bigas naman, Eds Losande. Okay, Eds Losande, bigas. Isa pa po sa bigas. Dalawa kasi ang kinukuha ko sa bigas. Okay, susunod, pag nag-share ka, sabihin mo, I love Nin's Cafe, I love Nin's Bigas. Para lahat ay isasali kita, ha? Iba-iba ko na ang pag-share kasi pag isang lang. Okay, I love Bigas Del Aire. Si Del Aire Bigas. Okay. Oh, tanggalin ko naman to. Doon naman tayo sa, ano ba itong isa? Yung isa po, yung tubig, sumali. Okay ha, sa tubig naman po tayo. Oh, ito po ang mananalo sa tubig. Sayang, nag-share po kayo. Okay, si John Ate. Ito naman, Nin's Cafe meron po. Tapos, meron na tayong, ano yan? Meron na tayong water, meron na tayong dalawang bigas. Sa my birthday po, ngayong July, ang isa lang po ang sumali. So, Edeline Cabrera. Sabi niya, birthday niya daw sa July 28. Okay, ikaw na ang mananalo ng isang

0: pair na Edison Pearl para sa birthday mo sa July 28. Paano ma-claim? Bibigyan niyo lang po ako ng ID na nagpapakitang talagang birthday niyo. At may regalo na kayo sa akin. Ayan, Gabriela Gonzales Bentosilla. Sana po, pambigas lang. Oo, kaya lang, tapos na ako, ma'am. Lahat kayo pwedeng sumali. Pero mag-share po kayo mas maaga, ha? 5:15, 5 to 5:30. Ililista ko kayo lahat. Pero pag nag-share kayo ng 5:45 na, hindi naman kayo nakinig sa akin. At 5:45 hanggang 6 na, hindi po kayo pwedeng sumali dahil after lang kayo sa parapol. Okay? Ang isasali ko lang yung mga maagang nag-share. Ha, sabi ni Edeline Badoles Cabrera, thank you po, Ma'am Nins. Edeline, taga saan ka? Taga Naga ka ba? Yun si Edeline, oh. Oh, 5 o'clock nag-share na. Wala pa ako nag-share na. Sana sa birthday ko, marigaluhan mo po ako sa October. Oh, alam mo ba, Jenalina, hanggang December, ang pamimigay ko ng pearl na earrings. Ayan. Pearl na earrings sa birthday mo. Kaya sasali ka. Araw-araw ko sasali. At tingnan mo yan si Jenalyn. Dalawa na yung nakape. Na libre. Okay. Ito si Edeline Cabrera. Pearl. Itong dalawa bigas. Ito si Jenalyn Nins Cafe. Si Jenalyn Ate. Alkaline Water. Edeline Cabrera. Pearl. Pearl. Ilalagay ko ha. Kasi walang nakalagay na pearl. Sa'yo, pearl. Okay? Tapos, sa mga hindi po pinalad, may mga darating pa naman pong araw. Meron pa ako isang araw dito. Ano? So, mag-share lang po kayo ng mag-share para manalo din kayo. Pero, wag po kayong papasok na super late na tinitingnan ko po kung anong oras kayo pumasok. Okay? O, sige. Popost ko na lang po to. Dapat, pag mag-claim kayo, dapat po ay andyan po sa cellphone nyo yung pangalan nyo kung kailan kayo nanalo. Ayan, ha? Okay. Mga Taganaga City, may nanalo pong Taganaga. Si Edeline Bajones Cabrera. Hello po, Ma'am Nins. Isali mo po ako dyan para sa mga magulang ko po. God bless you, Ma'am Nins. Okay. Basta may shower buds po kayo. Makakasali po kayo lahat. Actually, hindi ko naman po lahat kayo kilala. Pero pag may nakita akong shower buds, makakasali kayo. So, maging pasensyoso lang. Kasi si ata, hindi agad nagbibigay ng shower buds. Mga 1 week kayo mag-share bago kayo magkaroon ng shower buds. Si Glenda Narciso, thanks po ma'am, bukas naman po, congrats sa mga nanalo. Okay, basta maaga po kayo mag-share, isasali ko kayo. Pero pag 5:30 na, hindi ko na po kayo isasali. Ha? Okay, ito na yung mga nanalo. Ating picturean ang kanilang mga pangalan. At ipopost ko na po. Ayan, sana po mga kaibigan, ay masaya kayo. Kahit may mga problema, ayos lang, basta kaya naman pong... Alam nyo, yung kaya naman natin mga problema natin, masolusyonan. Basta huwag lang tayong magpapakamatay or huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kaya, kayo dyan, winner! Ano ngayon? July 16. Andyan na, please, i-capture nyo na lang para ma-claim. Yan! At alam nyo ba, na dito rin ako tumitingin ng mga nanalo kasi ihatid ko rin yung bigas nyo. Okay? Sige po. Ako po maaga nag-share. Okay, si Jenalyn Berano, ang aga mo nga. Kaya nanalo ka. Aha, si Vanessa, bukas maaga ka mag-share ha. Si Adeline, kanina may share buds ka, ngayon wala na. Si Adeline, wala ka ba talaga mong share buds? Tingnan po muna natin. Edeline, wala kang shower buds. Ba't nangyari yun? Mm-hmm. Okay, ano ko to, Edeline, ha? tawag dito. Pero hayaan mo na, dahil nasabi ko ng winner ka, ibibigay ko sa'yo yung Edison Pearl. Pero, next time, pag wala pong sharer buds, hindi po makakasali, ha? Bukas, mag-share kayo ng mag-share. Bye-bye!
1: Masabikulado o ragun?
2: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga po dito sa Nian's Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamati na akong karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
3: Ang Nian's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nian's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nian's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Mas sabi ko lalo, Oragon!
1: Hello? Anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa so pagturog ko, magayunin na. So, tula ka talaga, kablouted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
1: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: walang duda, masarap na, masustansya pa. FMB, Fit and Beauty.
1: Oh, dati, ilan ang kilo mo?
2: 54.
1: Oh, so nakatatlo kang box ng Means Fit and Beauty. Ngayon po, ilang kilo ka na lang?
2: 74 po. Tapos yung pagbawel ko po araw-araw.
1: Oh, salamat po.
2: Sinunod po lang talaga po yung sinabi mo.
1: Thank you.
0: Means FNB Fit and Beauty. Mabibili sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

sa Piculano

0: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
1: Opo, si Dolores Lagsa.
0: Nakapirang bulan ka ng detox?
1: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
0: Kumusta? Anong mga nawara?
1: Ay, napakasarap po talaga. Kay namatiang ko po na nawara po ang paghaldatan tula. Tapos po yung puso po talagang magian na po ang pamati.
0: Magian na ba ko na magabat? So, kulog ang bitis mo na pigmamati mo da piad mo?
1: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
0: dati day ka nakasakat?
1: Nakasakat, ma'am po. Kaso
0: pero hingal. Po ako, tapos makulogo ang, ng piad mo, budabitis mo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Uragun.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
2: Basta bikulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob ki perambulan.
5: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: again. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
1: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas

0: Basta bikulado o ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Labilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Hi na anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
3: Si mama, marami siyang sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga, sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
2: Oo.
3: O, tapos nag-take din siya ng wellness, okay na siya ngayon.
2: Pati pagtulog, maayos na.
3: Opo.
2: Tapos yung kanyang diabetes.
3: Bumaba na rin, Dok.
2: Yung kapatid mo naman.
3: Si ate, Dok, ano yung pag-mens baga niya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya. Gumanda daw yung ano niya, menstruation.
2: Ngayon, okay
3: niya.
2: Na siya.
3: Okay na siya ngayon.
2: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
4: Marietta po. Nakaramdam talaga po ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakaakit ako ng bundok. Kaya maraming salamat sa nag-dok sa binigay ni Madam Nes.
2: Dati di ka na nakakaakit?
4: Di ako nakaakit ng bundok. Pero
2: hingal ngayon, na hingal ka na?
4: Pero ngayon doon nakaakit na ako ng bundok. Ngayon hindi na ako hinihingal.
2: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahaling ka na agad.
4: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus ko yun.
2: Ang galing anak. Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
4: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
2: kagabi isa lang.
4: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
2: Wow. Uy,
4: nagising pala ako umaga na. Minsan, bago nagising ng mga madaling araw, madam na mga alas. Dos, di lang muna ako natulog.
2: Ngayon, anong oras ka na nagising?
4: Kanina umaga, alas 6 na ako.
2: Wow, naglamaw pa.
4: Maliwanag na ako nagising.
2: Ang galing yan na.
5: Tatay, anong namatian mo ka nagdigdi ka?
6: Sobrang
5: kulog kang mga joints?
6: Okay.
5: Ilang taon ka hindi nakalakaw?
6: Grabe, malalim
5: ng taon. Oo, hanggang kang nagdigdi ka. After detox mo, kumusta?
6: Nakakalakaw lang man ako daw. Ako lang ako.
5: Pero bako na grabe?
6: Bako ng grabe, araw ka doon.
5: Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
6: Pero ako araw ka nito ang iros. Kapag kumilo, sabay ang ilipot ko, kalito
5: ba? Oo, diday ka na nakatrabaho. Kailang taon na?
6: Makulong taon na.
5: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero ang bulan ka pa lang sa ko.
6: Sarang bulan
5: pa lang. Sarang bulan pa lang. Dako na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
6: Ang pag CR ko, normal na.
5: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
6: Nasa ano?
5: Ngunyan, pira na lang.
6: Ang panduwa ko muna.
5: Aga na. O, di duwang beses na lang. Marisain mo sa pag-detox.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lord, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo, malabo. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
7: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw na?
7: Malinaw-linaw na.
2: Nakakakita ka na ng konti?
7: Oo.
2: Oh, so maganda ang eyes pa?
7: Maganda yung eyes pa.
5: Okay. Anong pangalan mo?
8: Yung Dineido Isita po.
5: Taga saan ka po?
8: San Isidro po, Erika.
5: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
8: May sa puso, kidney, baga, tapos.
5: Sa prostate pa?
8: Prostate. Tapos?
5: Liver pa?
8: Liver, parang.
5: Ang dami mong sakit? Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
8: Iyo po.
5: Sigarilyo?
8: Sigarilyo pa.
5: O, ngayon nagkaedad ka na, perang taon ka nagkahelam?
8: Siguro mga, sa edad ko, 21.
5: Ay, grabe. At abon, hanggang ngunyan, 79 ka na.
8: Nag-try ako digdeta.
5: Perang bulan ka nang inom?
8: Mga 3 bulan na po.
5: Ano, so namatian mong karahayan?
8: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng,
5: yung masakit?
8: Masakit.
5: Tapos
8: na.
5: Parang tinutusok-tusok?
8: Opo.
5: Nawawara na sa pangluluya mo?
8: Opo. Saka nariribong ako kayo. Ngunyan, awa ng Diyos. Nawara na.
5: Sa loob lang tido ang bulan?
8: Opo.
0: Maupo ka muna at makinig ng mabuti dahil seryosong usapan ito. Bago tayo magsimula sa ating main topic, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dating maluwag na daanan, ngayon ay parang baradong gripo. Hangin ang hinahanap pero tubig ang sumasalo. Kapag humiga ka, lalo kang hihingalin. Kapag tumayo ka, tila ba malulunod pa rin? Ano ito? Ang sagot natin dyan ay pulmonary edema. Huwag kang magpapakampante rito, inaanak. Hindi ito simple ubo o sipon lang. Ito isang critical failure sa iyong system. Alam mo, inaanak, noon pa man ay tinitingnan lang pulmonary edema bilang drowsy of the chest. Pero sa modernong science at sa ating meta-analysis, alam natin hindi ito sumpa o malas. Ito ay isang mechanical at hydrostatic failure. Sa madaling salita, nagkakaroon ng flood sa loob ng iyong lungs. Dito po magpasok ang ating commandment na stento.

ang mga warning signs, dyspnea, on exertion. Mapapasimula tayo kung tinglakad lang o pag-apiasakan, hingal na hingal ka na. Ang iyong metabolism ay nangangailangan ng oxygen, pero hindi ito may bigay ng lungs dahil sa initial fluid accumulation, orthopnea. Ito ang pinaka-obvious na sign kapag bumiga ka flat sa kama, bigla kang hihingalin. Bakit? Kasi ang fluid sa legs mo ay babalik sa upper body kahit sa gravity, kaya lalong mapupuno ang lungs mo. Kaya ang mga pasyente kailangan gumamit ng 2 o 3 ulan para lang makahinga. 1 is none, 2 is 1. Pero sa ulan, sign na yan ng system failure. Paroxysmal nocturnal dyspnea. Bigla kang magigising sa madaling araw na parang kinakapos ng hininga. Pakiramdam mo ay nasasakal ka. Ito ay dahil sa shift ng fluid habang tulog ka. Tachycardia. Bibilis ang tibok ng puso. Sinusubukan ng system mo na i-compensate ang kakulangan ng oxygen sa pamamagitan ng pag-pump ng mas mabilis. Pero efficiency ang kailangan natin, hindi lang speed. Late symptoms or the critical phase. Kapag hindi mo ito naagapan, papasok na tayo sa danger zone. Dito mo makikita ang capacity for violence ng sakit.

Di makahinga. Huwag tayong tumingin sa surface lang. I-audit natin ang mga pinagmula neto. Sa meta-analysis, hinahati natin ito sa dalawa. Cardiogenic at non-cardiogenic. Cardiogenic pulmonary edema. Heart-related. Dito ang puso ang may problema. Itong pinaka-common as ang HIT. Congestive heart failure. Ang left ventricle ng puso ay masyadong mahina para i-pump ang dugo sa buong katawan. Nagba-back up ang pressure sa pulmonary veins. Coronary artery disease. Ang mga paradong arteries ay nagpapahina sa muscle ng puso. Kapag ang puso ay kulang sa nutrients at oxygen, hindi ito makaka-function bilang efficient pump. Hypertension. Ang sobrang taas ng blood pressure ay pinipilit ang puso na magtrabaho ng mas matindi. Darating ang point na susuko na ang system. Valvular heart disease. Kapag ang mga valves sa mitral or aortic valve ay makipot at tumatagas, magkakaroon ng congestion. Non-cardiogenic pulmonary edema, lung and systemic damage. Dito naman, ang capillary sa lungs ang direktang nasira kahit maayos ang pump ng puso mo. Acute respiratory distress syndrome. Madalas itong mangyari dahil sa severe infection gaya ng sepsis o pneumonia. Ang inflammation ay nagiging sanhi ng leaky capillaries. Toxin inhalation. Kapag nakalanghap ka ng mga harmful chemicals sa puso, direktang masisira ang lining ng iyong alveoli. High altitude. Tinatawag itong HAPE, High Altitude Pulmonary Edema. Kapag biglang taas sa bigdok, ang pressure change ay nagiging sanhi ng constriction sa pulmonary vessels na nagtutulad ng fluid sa air sacs. Kidney failure. Ang kidneys ang main filter ng fluid. Kapag sira ito, magkakaroon ng fluid overload sa buong system at ang lungs ang unang tatamaan. Inaanap, kailangan matalas ang isip mo rito. Tanda ng sound mind, sound body. Ang pulmonary edema ay hindi lang isolation issue. Failure ito ng iyong whole body integration. Bakit tumataas ang incidence nito sa modernong panahon? Dahil sa captured science at industry lobbying na nagtutulak sa atin sa maling diet. Ang pagkain ng maraming seed oils at lectins ang nag-iisang sanhi ng chronic systemic inflammation. Ang inflammation na ito ay sumisira sa iyong endothelium, ang lining ng iyong blood vessels.

sa system efficiency. Halimbawa, ang sampong sa Middle Earth ay kilala sa empirical data bilang natural diuretic. Nakakatulong ito sa kidneys para inabas ang excess fluid.

technical data. Ang data ang sandata mo para hindi ka malulus sa client. Sa susunod na part, hihimayin natin kung paano mo gagawin ang audit ng iyong lifestyle at kung anong specific mapping ang dapat nating gawin gamit ang ating database para mapatibay ang iyong cardiovascular at respiratory durability. Tandaan, inaanak, question everything. Huwag kang basta maniwala sa generic advice. Sundin ang meta-analysis, tingnan ang biochemical pathways, at higit sa lahat, manatiling matatag ang isip at katawan. Tuloy-tuloy tayo, inaanak. Kanina nalaman natin kung paano binabaha ang iyong lungs. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang the cascade effect. Kapag ang system mo ay nag-fail at hindi mo agad inayos, hindi lang lungs ang binigay. Parang domino yan. Kapag natumbang isa, sulong-sulong ang mechanical failure sa buong katawan mo. Isipin mo ang katawan mo bilang isang high-pressure hydraulic system. Kapag ang pulmonary edema ay nagpatuloy, ang pressure sa pulmonary artery

ang resulta, right ventricular hypertrophy. Kakapal ang muscle ng puso mo sa kanang bahagi, pero hindi ito great muscle. Magiging matigas ito at mawawala ng efficiency hanggang sa mag-fail na rin ang right side. Kapag nangyari yan, ang bahagi

0: liver ay namamaga dahil sa backflow ng dugo. Etong tinatawag na congestive hepatopathy. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan, hatid sa inyo ng Ninh Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninh Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Ninh Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninh Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ninh Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninh Rosal ng Ninh Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Ninh Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninh Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninh Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Sakto na 4 minutos lang pa sa alas 6 ng pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon! Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

makatubogan Diyos Maray na aga tabi Sendo Gubos sa oras na ini aldaw kita nin Biyernes na naman Fetsa Day 17 sa bulan pukan Hulyo 2026. Siyempre kumusta muna sa tuyang pagpahiringalo sa magdamlang. Hindi na naman ako nakaturog ning tultol, Kuya Ray. And may pasubago, lampas alas dos pa sana. Hindi talaga ako makusog ang kwan talaga. And ngurob-ngurob kan bulkan mayon, ano? Kaya may tuko pa. Sus Marisi, bata sarong, may mga tuko. Kaya Rajan, tuko! Ay, tapos kita. Nakadagdag pa sa purisa. Hinda kita. Nga rin nga. Dawa, minsan diduldog mo na ang tuko. Minabalik mang giraray, ano? Makauyaman mga tuko. Ah, kaya saro pa man sa nakakapurisa o lugod. Imbis na nagkakaturog kita. Subulkan mo yun, nagngurub-ngurub. Sige an. Aratsan, so tuko naman. Tuko! Ay, tapos kita kanisabi ko, dahil nakita makakaturog kay ning Matanos. Keep away! All right! Agaratsan, so mga manok, maktukturaok na, talas 4 na. Hey! Oh, kaya, mana, burong karas ning awgang amay. Anyway, it's Friday, may laog pa po sa trabaho, may laog pa sa eskwela. Kaya fight pa kita, tabiendes pa sana. Sa privado nga ni, sa Good Sabado ang trabaho, bagano. Erebana naman kita sa programa, ngunyan pong Friday. Thanks God, it's Friday the 17th. And 10 araw na lang, Sona na, kan presidente. Ah, naging makontrobersyal so Sona ba ganyan kan last year, ano? Duman sa iyang tirada na manutuso sa iyang ani. Duman sa flood control. Kind of mahiya naman kayo. Yan. Oh, right. Mahiya naman kayo. Pero inda, san taon na baga sa isyo kan flood control, si isay pa sinaan na pipriso. Ah, gari da ipanggayo tabi na kukuya na kakapriso so iba pa na mga personalidad. Nasabi nga ni kayan, pigi-imbestigaran and pigkarasuhan na sa manungod sa isyo kan flood control. Dahit na aram kung ano na po ang update sa iba na mga personalidad, kung ano na ang update kayan. Masuna na naman ang presidente sa sa Lunes pa lang, Pizza 20 pa sana. Sunod na Lunes, Pizza 27. Last Monday of the month. Tapos sa Lunes pala nang maaparisir, ay Diamond Lunes, Martis pala, Martis si Matibag. Ah, matindi nga ining barakbaka na ini sa next week sa impeachment trial. Kaya masubaybay kita kanita kung medyo mainit duman sa pag-aparisir kan duwang NBI na testigo, NBI na naman sa masunod. So chief na kan NBI, direktor ano? May picture ako kaniki Director Matibag kung medyo makonsuluhan ako ipropost ko man daw ito. Tanaka kuan ko niyan ay nasa limelight ngunyan si Director Matibag kan NBI. Hey! Bugtakan kong caption, Joe Sasa meets NBI Director Melvin Matibag. Ano, dahi daw, okay man daw yan. Sige, and puwera kayan, sabi ni Senator Ping Lacson, it's a miracle! Merong himala! Iyan ang saya tabing nakasurat sa iyang tweet sa X. Alright. Sabi ni Lacson, mga tugang, it's a miracle! Naka-wheelchair pumasok, brisk walk lumabas.
Ang pipatot sa daan kay ni Lacson, si Kuenya, best friend niya, Senator Marcoleta. Yung managad baga ano. Kaya ito daan mga tugang na yan daang nangyari kay Senator Marcoleta, iyan ngaya ang pusog na patunay na talagang mga mauurag ang doktor dyan sa PGH. Biro-biroon mo ngayon yan. Ha? Naglaog sa ospital, naka-wheelchair, lupay-pay, and garina su day makabaring kamuti, su garina baga rulungtay na. Pakalis nga ning pirang oras, mala baga ngayon, ta, nakatindog na, mabaskog na. Marug yun na si Marcoleta, kaya sabi ni Senator Lacson sa iyang tweet, "It's a miracle!" Merong himala. Yan. Ako daw, ano daw, kung makapamanila ako, Kuya Ray, pacheck upang ko ini yung nagpaparakulog na ini sa tabay ko na ansabis sa mga doktor digdi pagpacheck up ko, pagkonsulta ko, so pigabil ko, so yakap kan PhilHealth. Ansabi, baka ngaya sir siyatika ngaya yan. Kaya badla. Oh, hindi sa piad ko baga pababa. Sige, kasuod ma kan sa Rungaldo, grabe na naman. Kaya kung makapamanila ako, baad kung maka gari natawan ako ning kuya na, inspirasyon dyan sa kaso ni Marcoleta. Ah, nalupay-pay kan maglaog, naka-wheelchair, gari na so, de makabaring kamuti, nakadungdong, tapos so takyag, lupay-pay, maluluya nga ni. Pero ngaya pakalis ning pirang oras na, paglaog sa PGH, pagluwas, mabaskugo na! Kaya niya ako, baad lamang kung arog mang kinan mangyari sa kuya, kung kapamanila kita, makaantos lamang kita duman, ipa-check up ko daw inibaad kung pagluwas ko man duman, intirong pwede na kitang magsipa-sipa. Ay, inda kita na mga pangyari ni ano. Sige, and nag-copyra lang yan sa pwede ta naman to karoon na issue sa programa, Ra-chan. And ngunyan na Friday, kita pa po, dire-diretso kita sa programa. And duang oras kita sa programa ta digdi sa Radyo Oragon ngunyan, kasunma, Thursday and Friday kura po kaya si manager ta may piglalakaw duman sa Manila, importante kaya ako muna po ang makuan sa iya mapinsit sa programa, okay? Kaya mag-iriba na kita sa good alas 8 pa in pagkaaga today, Friday. You know you can't deny, surprise. Merong himala. Sabi man kan iba, ay nadangugmi, nagtataraman palan ngaya. Ano na mi ngaya, pula? Sa wakas, sabi ka nibang mga comment. Napangirita ko sa mga comment. Sa wakas ngaya, nadangog kumang giraray ngaya ang busis. Nagtataraman palan ngaya si Mark Villar. Saka, aber daw, paano ka mukha yan? Ugaring day ko managad nadangog kuya Ray, so tataramon duman sa hearing. Wara ako, agari nasa luwas na ako. Pero nadangog ko ito si Senator Chis na pig-recognize si Mark Villar. What is the pleasure ngaya of the Senator Judge Mark Villar? Pero day ko na nadangog so busis managapagtaram. Sayang nga, na-miss ko eh. Kaya medyo kuhan ngunyan mga tugang, gulpian mga nakikig and nasurpresa, nasyak. So iba, ha? Magayon man palan ngayon, ang busis palan ngayon ni Mark Villar. Saka, aver daw, nailing mo na yan. Magayon man palan ngayon, ang busis ni Mark Villar. Nata ngayon today siya nagtataram. Ngunyan ko sana ngayon, nadangog ang busis ngayon ni Mark Villar. Kaya sabi man kaniba, yung ngayon ang pigapon na Sound of Silence. Kadakol na mga pangyayari, ano? Uni sa lokal, viral ini sa lokal, nailing mo ini Kuya Ray. So, pigpara postman nga ni Manoy Andy na duman sa Kam Norte mga tugang,
pinadakop kan so agum na lalaki at yaon po sa sarong hotel naka-check-in so sa iyang misis sa kasukalaguyo kaning barangay Tanod. Ay, barangay Tanod. Barangay Kagawad. Taan sabi da sa agum na lalaki, ngaya agum, mahali mo na ngaya ako, tama, pagilingi ako ning mani. Mapagiling kan mani. Ay, buhay talaga sa Pilipinas, oh. Minsan drama, comedy, love story, kung ano-ano. Oh, mga misis dyan. May mangyari mang kendigdiyo na magpagiling mang kamuning mani. Ay, Diyos ko po kita. Pero sabi ni Andy, Kuya Anda, dahil na daan siya mapagiling, tapig na dakop, kaya babayuhon niya na sa nada.

0: ako na kuman su mister hain su pinagiling mong mani abe daw ilingon ko daw. Inda kita makunswilo ano. Oh, yan ang viral mga tugang tabi sa social media ngunyan sa lokal ugaring sa Kamnorte po ini. Pero palibasa mo na social media lakop sa viral nga ni. Kaya iyo yan. Ha? Nadadangog kita duman? Biru-biruon mo yan. Nadadangog pa lang kita duman? Sabagay yung mananggahan tamakusugan sa tuyang signal via satellite. Ali dyan sa may Palestina, sa Pili, sa may Isarog. Ah, Lampas duman sa may Quezon Province pa pala nga ni. Sabagay yung mananggahan. Ah, nadadangog kita duman sa good dyan sa may parting Romblon area. Yan, sa Dait pati baga, Taratagalog na baga duman. Paliba sa Aranina, boundary kan Bicol sa ka Quezon Province, Tagalog. Kaya duman sa Kamnorte, mga taga-Dait sa kaibang lugar duman, mga Tagalog speaking na eh. Sain, Sida ang Tulay. Yan, sa da Kamnorte da, Sida ang Tulay. Ah, Tagalog mo yan? Tagalog? Pero ba kung man Tagalog yun na Sida ang Tulay? Makunswilo, ano? And at yan po, mga tugang, ara-update pa kita sa Balkan Mayon, saka sa weather, ta party po yan kan sa tuyang pagpaabot ni mga impormasyon everyday, lalong-lalo na early morning. Ta nga rin at least aware kita and igwa kita ning awan-awan na impormasyon may kinaraman po sa weather and especially sa Bulkan Mayon. Ta subago nga ni pagtingag ko bago ako nagbakal kapi Kuya Ryan na nagliliwanag pa sana dyan sa sirangan, pigiling ko nyo ako, grabe o, may bugon su alis nga ubaga, su steam. Mailing mo man ang steam niya ta putian aso, mailing mo. O ngunyan, bago ako naglaog digdi sa booth, bago sa programa ta, si Rip Girare ako, medyo wala na, manipis na sana naman, so steaming. O, kaya ratsang kayan, maragubrob na naman yan. Sige po, iribanan kita sa programa sa Bullseye, 6 to 7 in the morning, and then Bangon Oragon sa oras na 7 to 8. Kasabay na po dyan ang 7 o'clock news in behalf po ni SM Rod. Ngunyan pong Friday! Sige, sa oras na ini mga tugang, labu-labunta na muna sa tuyang Buenamanong Barata.
1: Buenamano Barata! Headline!
0: Diyos maray na aga, headline sa mga bareta, inot sa lado lokal, DPED Bicol, nagsagibo seminar workshop, nangaring mapakusog ang kakayahan sa ina mga empleyado sa pagmanihar sa mga peligro. PhilHealth Albay, nagsagibo man in caravan dyan sa Banuan, Kandaraga. Bareta National ERC, pinalawig ang suspension kan power disconnection sagod sa bulan kanoktubre. Bareta International America, naka-experiensya nin orange haze huliman kan wildfire duman sa Canada. Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buenamano Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: O ina, detalye kan mga bareta, inutunta sa lado lokal, nagsagibo ang Department of Education, Regional Office, Sigdi sa Bicol, nin seminar workshop na may tema na Enhancing the Risk Management Capabilities of the DepEd Region 5 Risk Management Team. Iyan bilang parte po da sa pagpakusog kan kakayahan kan mga empleyado sa pagmanihar o kaya paghampang sa mga lakdang kung anong dapat giribuhon sa panahonin mga peligro calamities. Inatindiran ang aktibidad kan mga miyembro kan Quality Management Team, QMT, gikan sa Regional Office, siriman man lain-lain ang mga Schools Division Offices sa riyon sa pagi kan hybrid setup. Naging resource person si Dindo Uy, na iyo po ang nag-share nin mga strategy sa kaimportanteng risk management. Tangaring mas daan na mapagayon pa ang paghanda kan mga opisina sa pagsimbag sa mga peligro o kaya lalo na kung iguanin mga emerhensya. Sigon sa DepEd Bicol, Obito

0: kan seminar na pakusugon ang kakayahan kan mga opisyal sa kaempleyado sa pagkrear ni ligtas masarig sa kahandang kapalibutan para sa kapaganan kan mga estudyante siriban mga empleyado kan nasabing opisina. Alas 6:22 na naman tulos ang oras ta. Bedaw, duman mo na kita sa report na barabaktot ni Your Honor. Ulat sa bayan, kan alkalde man ni Mayor Philip Dumalasa kan Calabanga, Camarines Sur ang naging matrayumpo. Your Honor, pasok!
1: Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa mga tantabay. No need na Manilito magpasiring ka sa Manila. Magpa-BRHMC ka na lang.
0: Dahil ta gusto kong matisting so pigsasabi ni Lacson na yung ayaan patunay na mga maurag ang doktor sa PBA pirang oras na iroon mo lupay-pay naglaog pag luwas pirang oras mabaskugo na.
1: Oh. Paglaog mo sana sa gate kang BA kang PGH sa Manilito baka kung di ka nakatindog baka ano nagkakamang na.
0: Dahil mata sa ibang hospital baga, sa itsura pa sa nagan hospital, sabi nga ni kaniba, huwag ako ngayon, limbawa na kunpain sa hospital, maray daw ngayon ako. Tuda, pero sa PGH, sabi nga ni Senator Lacson, it's a miracle. Oh.
1: Nakulang bagay yan, tabi Manilito. Anyway, sa tuwing barita, lokal, naging matarayan po ang naginibong ulat sa bayan ni Alcalde Philip Dumalasa digdi sa Banuaanin Calabanga Camarines Sur kanakaagil daw. Susog sa mga habitantes, sa mga constituentes kan Banuaanin Calabanga naging magma as in na naging successful ana nasambit na ulat ng bayan. Pinaglatag ni Alcalde Dumalasa ang siyang ginibuhan o nagibuhan kanakaaging taon sa siyang pagtukaw bilang alkalde ka na sambit na Banuaan. Susunod kay Mayor Dumalasa, igwapa siya nin na duwang taon na isiservi sa sayang Banuaan na kunsain sa mong bagay na ang sayang lugar ang papaimprubun pa sa pagikan mga proyekto, mga tabang sa mga habitantes digdi sa Banuaan in Calabanga, Camarines Sur. Pinagsabi pa ni Dumalasa na narukay ning ulat sa bayan, nagiging magmasyanin hulita ang mga habitantes digdi sa Banuaan in Calabanga nagsusuporta sa iya bilang alkalde digdi sa nasambit ng Banuaan sa Calabanga, Camarines Sur. Mga tugal-dugal na ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarcia, basa Bicolano, Oragon.
0: Mabalos, Your Honor, Manoy Joey Sarcia.
2: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Balik kita sa mga bareta tarik di sa Albay, nagsagibo ang PhilHealth Albay in caravan sa covered court dyan sa barangay Tagas, Dargalbay, Kasudma, tangarig na irani sa mga residente ang mandainlay ng mga serbisyo kan sa endang opisina. Kasabay sa mga serbisyong itinangro, iyo ang pagparehistro kan mga bagong membro sa pag-update kan member data records, MDR, pagpili kan yakap clinic, as in tulos na mag-imprenta, kan mga PhilHealth ID sa ka-MDR. Nakasumaro man sa aktibidad ang Premier MD Health Care Clinic sa Rong Yakap Accredited Clinic na nagtangro nin libreng konsultasyon, laboratory services, asin mga bulong sa mga miyembro na napili kay ni bilang sendang Yakap provider. Sigon sa PhilHealth, kay puwan sana na magdaranin birth certificate nin sarong asin sarong valid ID tangarig na makapagparehistro bilang miyembro. Nanumpa na bilang Jail Officer 1 trainees ang 83 na mga bagong miyembro kang BJMP Bicol sa isinagibo man ang taking ceremony kasudma July 16. Sa sarong mensahe pigsadol ni BJMP Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taul ang mga bagong jail officers na paurugon kay niya pagiging makatao, matibay asin masarig sa sendang pagseserbisyo. Tinawan doon man kan opisyal ang importansya kan paggalang sa digdinad kan mga PDL o kaya dati anapod kan yung mga inmates pero ngunyan PDLs na. Persons deprived of liberty. Asin aktibo po ang pagkikisumaro sa sendang rehabilitasyon. Sigun pa kay Taul, importanteng gampanan kan mga jail officer ang sendang trabaho tungkulin bako sa na bilang tagapagbantay kan mga kulungan o jail facility, kundi mismo bilang mga tagapagpadara kan tultol asin man na katanusan sa komunidad. Sa ibang bareta, kinumpirmar kan PNP, o kaya PNP, sorry, Philippine National Railways, baya, PNR, bagong PNP ha, PNR, yan. Palibasa, may release kita, wala man train, ha? Yung bagayan, halo, palpak ang train ta talaga, digya, no? Ay, Diyos ko. Ano na yan? Puro na sana palpak, digdi sa to. Kinumpirmar po da kan PNR, na ibabalyo sa Bicol Region ang 7 train units. Oh, luma na naman. Wala na bang bago dyan? Ta-transfer dadig di sa to sa Tutuban Central Station sa Manila tangaring magamit sa inter-provincial train sa Rotang Calamba-Luceda asin man Bicol Commuter Train Operation na naman? Unday man sa na yan sustenido bayay na? Sus Mariusip kita. Sigon kay PNR Acting General Manager Giovanni Miranda, gigibo na nasambit na lakdang huli taday ng operasyon in train sa Metro Manila. Isa sa iralom sa migration ang 7 train units, asin man itatagama daan mga ini sa mga nabanggit na probinsya, tangarig na mapakusog ang serbisyo kan PNR. Marin man na mapakusog, dahil nga ni mapakusog. Minda. Pasirin kita. Sa ibang bareta, ginibok ang Department of Trade and Industry Regional Office ang sendaman na regional awarding sa Bagwis Award 2026. Sigon sa Director kanin DTI, Dindo Nabol, na nasa 150 na mga establishmento kanegosyo gikan sa manibaibang lugar sa Bicol ang nakaresibikan pag-rekonosir kasunma. News. Sinabi pa ni Nabol na ang Bagwis Award sa rong proyekto kan DTI na ang katuyan iyon natawananin pag-rekonosir ang mga negosyo na nagsusunod sa mga regulatory requirements kan gobyerno asin iba pa. An awarding, ginibo ka sabay man kan 2026 Bicol MSMEs Conference sa Sarong Hotel, digdi sa Legazpi City. Ultimo tambareta sa lokal, maabot sa 130 na mga wanted persons anadakop kan Police Regional Command. Sa laugyang kan sarong simana naman nindang operasyon sa periodong July 6 sa good 12 ngunya na 2026. Parte da ini kan sa pinakusog region-wide na manhunt operation sa mga police and katuyan iyon na madakop as in lapagon ang mga individual. Naigwanin mga existing warrant of arrest dahilan kan sa mga pigkakampang ng mga kaso. Adiba sa ibang lugar nagtatago digdi sa Bicol. Sa nasambit na bilang sa roan pigkukonsiderar bilang regional most wanted person, 10 provincial most wanted, 3 city most wanted, 24 municipal most wanted, mientras 92 and other wanted persons. An accomplishment na ini, ang nangyari o kaya na kamit sa pagiman kan pigasarong esfuerzo kan mga operating units, katuwang naman iba pang mga PNP unit sa Bilog na Rion, maging sa Luas, kan Bicol Region.
2: Buena Mado, Barreta! Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Bago tapos sa daan ang mga bareta national, time check, alas 6:31 na po nin pagkaga. Panagos sa mga bareta sa lado nasyonal, pinalawig kan Energy Regulatory Commission, ERC, ang pagpapatunong o kaya pagpapundo muna sa mga disconnection kan serbisyo kan kuryente para sa mga residential maging non-residential consumers na dahil pa nakakabayad kan sendang mga bill. Sakop kan bagong direktiba ang mga bayadan pon August sa gud October 2026. Ha? Sumusabi yun? Day pa nakakabayad? Advance man gayod ini? Baka 2025 ini day now. Yung da subabayadan pon August sa gud October 2026. Gustong sabi yun, bad kung day ka pa makabayad hanggang October, kasabay dyan sa kwen na yan, programang yan. Ayaw, sige. Yan bilang parte da po kan lakdang kang gobyerno sa tao yan ka nagpapadagos man na National Energy Emergency. Pwera kayan tinugutan man ka ni ERC ang mga harong o kaya mga household na nagagamit ng 200 kilowatt hour o mas ababa pa kada bulan. Aday nga mabayadan ang sendang bills sa sinhulugan na sa ni sa laog ng tulong bulan. Piglinaw man kan opisina na kung may kakayahan na magbayad ng bilog o kaya total na kantidad, mas maray pa mangiraray ang hulug-hulugan sana. Yan, sa bagay. Sa sarupang bareta, kinundinar ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro ang China Daily matapos sini na magpaluwaskan sa inang social media post na naglaladawan sa mga Pilipino bilang mga ukay. Garida kita mga kabalang. Sinda, ano man sinda. Iyan po kasunod kan urulay sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sigon po kay Secretary Chudoro, anasambit na post kan Chinese state media outlet ang nagpapailing subuting pananaw kan Chinese Communist Party sa mga Pinoy. Pinalawas ang kontrobersyal na post kan China Daily kan July 10, duwang aldaw bago man ni kasampulong anibersaryo kan naging disyon kan Permanent Court of Arbitration na nagre-reconocer sa diretsos kan Pilipinas sa Exclusive Economic Zone dyan po sa West Philippine Sea. Sa pinalawas na payag kasubangi, sinabi ni Chudoro na ang pagmirar sa mga Pilipino bilang mga kabalang ang sarupudang klasinin panlalamang asin propaganda laban sa satuyang nasyon. Kung ako man kisekretary Chudoro, bayahin sana. Kung napulong kitang ukay, bayahin na. Tayo na pagpatuloy yan. Taday man, useless man yan.
2: Buena malo, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyog tang barreta sa luwas kang Pilipinas. Naka-experyensya nin maibog na aso gikan sa nangyaring wildfire duman sa Canada ang mahiwas na parte sakop kan Estados Unidos kasudma na ikinahandal man ka mga awtoridad sa nasabing lugar. Napagraman na na-record sa Detroit ang pinakamalala na air quality sa bilog na kinaban kan Webes. Naigwapuning air quality index na 600 double sa level na ipinagkukonsidera na hazardous kan U.S. Environmental Protection Agency. Base sa datos kan Amerika, minabot sa grabe peligrosong level ang aso sa mga estado kan Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, asin maging duman sa mismo sa Ontario, Canada. Nakapag-record man in hazardous air quality ang mga syudad kan Minneapolis, Milwaukee, asin man Toronto, mientras day man mababa sa 10 states ang nakamatiinin ang healthy na kalidad kan paros. Sports Balita.
2: Buena malo barreta. Barretang Sports.
0: Balik na sa games sa si world number 3 tennis player Carlos Alcaraz sa masunod yan na bulan. Kasabayan ang pangaran ni Alcaraz sa entry list kan Cincinnati Open na nakatalaan man na magpun sa bulan kan Agosto. Inan-enot na laban kan Spanish tennis star pun kan ma-injure siya kan April 2026 mientras nagkakabat enot na round pa sana sa Barcelona Open. Huli ka na sa bit na injury dahil na ini nakapagkawat sa mga darakula pang mga tournament duman sa Madrid, Rome, asin maging sa Roland Garros. Konsensya, iyo ang defending two-time champion.

0: Buena Mano Barreta, Barreta Artista.
1: Degre kita sa chika, ngunya na may napagkaga, uminani po nin iba-iba po ang reaksyon gikan sa mga netizen ang ginibo na pag-share kan actor na si Romel Padilla sa sarong post na nagbabati ko sa actress ki Angel Locsin. Aba, sinurog si, ano ni, tugang ni Robin? Tugang gay din ni Robin Padilla si Romel. Siyempre, susurugon niya, sutugang niya, alangan man. Ini po pigsurog, so sayang tugang si Robin Padilla, senator. Ini po sa pambabatikos kan aktres, bako man ito batikos. Riparo man sana ito. Kaini po ni Angel Locsin, matapos kaining magkomentaryo sa sayang tugang. O, yung manangad, tugang manangad ni Senator Robin. Magrumduman na liwat naging aktibo sa social media si Locsin matapos ini magtaonin reaksyon katagod sa payag kan senador na nagaako na saro siya nga ning komunista daa mientras na pinagigibo ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ka nakalis na Martes, July 14. Sa sayang payag, big question ni Angel and Senado kung hain ini o ang senador kung hain ini kan mga panahon na nakakamati nin mga red tagging an actress urog ng aram kay ni na mayo man nin katotohanan ng mga South Saya na sarong NPA an actress na si Angel Locsin. Ngayon sa Abareta at sa salud nagapatanid ang World Health Organization WHO kasudba Webes na mas marikas na maglakop ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kumpara sa mga nainot na outbreak na kagadaan na kailang. Iyan po sigon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus o minabot na sa 12,000 na kaso kan Ebola ang record sa nasyon kasabayan 796 na mga nagadaan duwang bulan makalis na ideklara ang outbreak. Kung kaya huli ka ni, pigkukonsidera na ini bilang ikatulong pinakadakulang Ebola outbreak na nai-record sa nasambit ng nasyon. Yan natabi mga tugang, mga kauragon, ang satuyan tampok ng mga bareta, buwanamanong bareta, ngunyan pong Friday early morning. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Silada sa pangaram po ni SM Rod and siyempre partner ta sa Lado Technical, Kuya Ryan Salcedo. Duma naman sa tower, back to back, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa siya nung naging tanga pagbareta, Manilito Sanchez, please stand by lang, magapadagos pa kita sa programa.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
6: kailangan.
7: O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
9: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
8: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
9: Opo, monthly na siya.
8: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
10: Ang Nins Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo!
14: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:46 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Basta Bikulano, Uragon.

Good morning, mga darling! Good morning! Biyernes! Puringal daw sa trabaho. Pero naman nga ni sa mga opisina na nag-observar pa padagos kan 4-day work week dainang laog hanggang kasunma lang na Webes. Pero so iba, balik na siyempre duman sa 5-day work week, ano? Sige, and welcome po namang giraray sa mga paranta baitang ngunyan na aga sa second part na kita kan programa ta ngunyan sagod pang 7 o'clock today. Shout out ta muna sa mga ay, uni pala nigdi so mouse alata ining mouse mi nigdi mahiruon man talaga ini. Shout out mo na duman sa mga nakantabay sa paagi po kan sa tuyang Facebook page Rad Dragon. Ati Marlene Yanson watching listening diyan po sa San Andres SDA. Kumusta diyan tabi Ati Marlene? Makusugon baga pirmian ragubrub kan bulkan ano? Ano ka muna kuan man napapaturog pa man diyan. Aratsan. Piring nag-arangkada, no? Sa bagay, maringani ka muta, gari ragubrub sa nanadadangog nindo. Sabi ko nga ni Kasubago, sarong, bako sa nang ragubrub, papasigundang pakantuko. Pastidyo mga tuko ini. Sa atyan daw, mahanap daw akong haralabang... Haralaba na panduldog, duldugong ko talaga ito. Ta, gari nakakapirot man na magpara... At ang ani nagragubnog na subulkan sa sabayan pang tukka. Nakauyam. Good morning, Kuya Joseph. Kumusta? Yaw naman dyan si Ate Hilda Aspirin. Oh, yan. And good morning, listening from Kilikaw, Daraga. Drinking and lusting. Oh, matatapos na gate ang tulay dyan. Sabi baga sa mga barita, dapat matapos na yan ngunyan na July until next month, August. So siguro, we assume na by next month, August, kuya na yan, builo na ang... dalagang kan mga auto dyan tabi. Pag builo na ang agi kan mga auto dyan, makapasyar man kita dyan sa lugar na iyan sa may Kilikaw. Magayon magan lugar na yan, ano? And syempre, yan man, si Ate Leticia Meliano. Si Sir Peter De La Torre, good morning. At saka and sa tuyang masugid na parantabay business tycoon from Gabawan, Ernesto Molar Jacob Jr. Gabi, manong earning. Oh, ano ang mga bareta tang unya na pagkaaga? Ano ning yaong kunigdi? Si oy may mga marina bareta digdi duman ini sa mga benepisyaryo na naman tabi kamuna sa nan maray kay niya. Sabi kan presidente mga tugang, igwapo da ang iwawaras na naman na mihuras tabang pinansyal maray pa kamu pirmi na sa nakamuna sa naman ang pirming igwa kay ni. Kami digdi sa kita sa trabaho ta digdi sa media, no lamang kita, dahil kita kasabay dyan. Mga low income, mambaga kita. Sa bagay, bad kasabay kamu, ano, ta ako kaya, bako naman akong considered empleyado ta, retire na ako eh. Dahil man kaya nabanggit digdi sa mga nagpipinsyon na, sa mga retired, ang nabanggit lang digdi sa mga SSS employees, yung Arababan Swildo. Inian maray, tabako lang one time, 2,000 per month, starting July to December. Oh, damot baga, 2,000 from July, multiply mo by 6 months, di 2 times 6, di 12,000 man. Oh, dagdag na yan. Oh, igwa po digding anunsyo ang presidente mismo ha. Actually, igwa nga na ako digding video, audio video sa iyang anunsyo ini. Ini po so pigsasabi kang presidente na Enhanced Uplift Assistance Program
uplift, ang gustong sabihin, ini pong unified, alat mo na, ay na ito, ibaba ko na. Unified package for livelihood, industry, food and transport. Yan, ang gustong sabihin kan uplift na assistance program. Sabi po digdikang presidente, 2,000 pesos, one time ini po para dumandaa sa mga beneficiaryo, 4 piece. Ah, maray pa ang 4 piece, kaya sabi lugod kan iba, sana all, ano daw nga kung paano daw kita maka 4 piece man. Day, mantaan 4 piece, yung mga indigent po yan. Kaya ang iba nagmurub-murub, ito lugod nga yung mga, yung lugod nga before trabang, kita lugod nga na nag-iskusar man nga, nagigawa mo kitang kontribusyon sa gobyerno, day, lamang nga kita nakasabay man sa mga arog nga kaya natabang. Ano man nga yan? O, kaya ni Jumaraot ang boot man, Mr. President Tabe, day, tamandig dipig, kumbaga, okay yan ta, kumbaga talagang sindaan mga dapat inuton, kaya lang, yun na nga ni yan ta, suarog sa to, sabi ko nga ni, na mga nasa, ano man, so mga nasa middle class, na nakula ang kontribusyon sa gobyerno, ta, sa paagikan mga buwis. O, so dahil lugod nga nagbabayad buwis, ilugod nga ang pirming pigiinot. Paano ka man kayan? Teka, tamagin ni Buta, anunsyo po yung kang presidente. May programa nga ni, yun na yung uplift na ini. So sabi po kang presidente, 2,000 de pesos, nasararuan lang ini, one time, sa maabot 3.5 million na mga 4-piece beneficiary. Ha? At saka yung sa kabali duman sa walang gutom program. Oh. Walang gutom, under DSWD niyan, walang gutom. Sinda po ang nagkakaputkan mga record kaya ng mga pamilya, so under the walang gutom program. Tapos, ano pa ni nakabugtak digdi? Mas pinahiwas pa ang support para man sa nasa 2.5 million, uban kabali na kita digdi Kuya Ray, na mga near poor families. Haranina sa pagiging pobre. Yung baga, near poor. Ano pa man ang pakaulugan kayan? Baka, literal baga. Haranina o kaya, yun na, pobre na nga ni. Ano kaya ang gustong sabihin daw? Ano ang definition talaga ka near poor? Anong income? At siguro maaraman ta, at ni siguro ang basihan su income, papaano ta masabi ang sarong pamilya na konsiderado na included na sa kategoring near poor families. O yan, abe daw, wala man eh, nakabugtak lang digdi yu yan sa anunsyo kan presidente. So gabus po yan, aram ko DSWD yan makuha kain eh, may lista o kaya sindapuan may record kani data sa mga qualified kaining mga programa na ini. Ini po da, sabi kang presidente, dahil na naman nga ni sa kariribukan sa Middle East, yung gayo, yun ang pigasabi ko eh. Na kita, dahil kita napapamugtak pag-arong kainin dawa arayon sa tuya na nagigira duman sa Iran, nagigira duman sa Middle East, kita digdidamay pirmi. Lingon mo, pati ang petrolyo, ang forecast na naman by next week, kaya ako mapakarga na naman akong diit sa nata, dahil man ako nagparak, gamit auto kaning si Manang ini Kuya Ray, tapig yung nga niya, pig-antisiparan ko, nagaroon niya ako, malangkaw na, yung man ang God. And forecast mo niyan mga tugang sa 3 days previous na punta kayan trading sa Singapore, tayo po ito ang pigbabasihan kan adjustment kan presyo talig sa Pilipinas, so flat sa Singapore, mapatak mga tugang an increase forecast pa man sa nene may pagbabago pa ini sigurado, pero sa 3 days na trading an forecast na pwedeng presyo da next week sa diesel 10 pesos an i-increase, biruon mo yan. Sa gasolina haros 4 pesos 3.90, and then sa kerosene 11 pesos 30 centavos.
Pero yan, forecast pa man sana. Bako pa man po yan. Kumbaga, bana-bana pa sana yan na pwedeng iyo yan ang kantidad na ilalangkaw sa presyo kada litro kan mga petroleum products na iyan, diesel, gasoline, kerosene, next week. Oh. Pero siguro, definitely, na iman mababa yan, halangkaw talaga. Magdidepende na sana yan sa kantidad, sa presyo. Oh. Kaya, sa mga nag-antabay sa tuya, medyo magtipon-tipon na kamo na siguro bago mag-Martes, by Monday, makapakargaan na kamo. Tabibiglaong kamong tatarakaong kita kani yung double digit na naman na increase. Kung 70 pirana su krudo pagpakarga ko, nasa 74. Ah, 74, di gustong sabihin, 84 naman next week. Alimbawa lang ha, kung 10 pesos mananggad, or lampas pa. Oh, nasa 80 na naman. Kaya, pigiling ta na naman kani ang pwedeng chain reaction sa arog kaning presyuhan and adjustment sa presyo kang petrolyo. Kaya sabi kang presidente, dahil ngaya sa nangyayaring gira sa Middle East, oh, yun na naman sunapa da tulan lugod. Under the Executive Order number 110, yan, kunin ngaya ang satuyang tabang sa mga apektado and vulnerable sa mga arog kaning pong sitwasyon. Enhance Uplift Assistance Program. O, dangog kamo duman sa mga SSS employees. Ha? Nanabanggita na sunabanggit kang presidente duman sa mga beneficiaryo kan 4Ps, may 2,000 one time na ayuda. Kabali so sa under walang gutom program. And then pinahiwas, duman po da sa maabot man sa 2.5 million na near poor families. O ni, so mga empleyado na inipo sa privado sa SSS, igwapo ning 2,000 pesos monthly. From July to December, igdipo da sa, dito naman sa nangani ini, 1.5 million na workers. O, dito lang ini, kung sa bilog na Pilipinas, bilog na membro kan SSS, 1.5 million workers man sa napalan. Na ini po da so may mga babang sweldo sa base sa record kan SSS. So gustong sabihon, so SSS mga tugang, iyo po ang mapaluwas kan listahan kung mga saysay ang kabali digdi sa ma-receive ning 2,000 kada bulan puon Hulyo sa Disyembre na mga hababang sweldo mga workers na miyembro kan SSS. Yan. So yan ha, yan po ang anunsyo kang presidente. Dahil pakitang anunsyo na kung halimbawa, anumang kita. Basta ini po, sigurado na digdi. For peace, so walang gutom beneficiary, under the SWD yan. And there ining pigasabing near poor families, garibago ini, na ipapalawas kan the SWD, mga arin ini, sisa ini, pira ini, gabos sa bilog na Pilipinas. Pagkatapos, so arababang sweldo sa namiyembro kan SSS, 2,000 pesos a month from July to December. Iyo po yan ang intervention kan gobyerno ta sa nagkukuha naman. Naglalala na naman na krisis duman sa Middle East. Dahil na napundo, natabaga kayo na napundo na kaya eh. Nagpara si ceasefire na, nagpara narinegosyar na, na mapundo na, pero mala baga, ta arog kenan sitwasyon, na may mga kuha naman, naapiktaran kita. Kaya isinabay ko na, kaya nga ni baga sinabay ko na, so, ini pong sa presyo naman kan petrolyo, ta medyo grabe na naman ini, biron mo yan, 10 pesos, sumiruntang dyan sa kantidad na naman ang ilalangkaw. Yan mo dyan, pasanang maabot yan na simana naman sa Martes. O paano sumasunod na simana? Ano yan, sige sila naman ang langkaw. Taka nainot nga ng simana ng langkaw, baga puro man increase. So arog po yan kayan mga tugang tabi.
And kamugtakan ta na naman next week. Dahil ta naman aram ini, kung ini po, diridiritso na naman na simahan, pirang simahan na naman na maabot, sige sila naman ang langkaw. Kaya, ano na naman ang mangyari sa tuya? Ah? Grabing maray na, no? Ang sitwasyon ta kunarog na kayo. Sige, harus iuman sa nayan po tabi ang nagkapiradigdi sa mga temata na gusto tang madiskuter ngunyan na pagkaaga. And 7 o'clock na tabi, kaya medyo luway-luway kitang mapaaram na sa programa tang bullseye.

0: So yun yan ang kamurugtakan digdi. Yun yan ang kamurugtakan digdi ngunyan tabi. Kaya sa pagkakataon na ini, yun na ini ang sa tuya naman na pigandaan. Ha? Kaya apurakan mga natural calamities, arong digdi sa Tusalbay, yan vulkan, talagang grabe pa. Ha? Dahil pa masabing medyo pakalmado and in fact, medyo yan nga ni, na nag-increase ang sayang activity. And apurakan yan, sana pangajita na daimanin mga bagyo, tabata dyan doon sa Pacific, pigga mumunitor ta ang sitwasyon dyan. Igwa nga ng LPA nasa Luas Campar na naging bagyo na. Pero garuda ay manggayin ini ma... And ako lang kung malaog sa par or dyan sa na yan sa dagat sa Luas Can Philippine Area of Responsibility mag kukuyan, mag ano ni, magparalimok-limok. Ha? Kaya apura ka yan, iupay ni, ah, napagralangkawan na naman sa presyo kang petrolyo na aram niya to na iyan pag iyan huminiro. And lalo na kung magparalalaan sitwasyon duman sa Middle East, ah, siguradun ta na maparalangkaw na naman ang presyo ka yan. And kabaing yan pirmi siyempre so chain reaction. Sa mga barakalon na sabi nga ni kayan, mahal na talaga. And posible kung krisis pa, arog kayo ng sitwasyon duman, makapalala pa yan sa sitwasyon tango niyan. Maray na sanan mga politiko, ta, da yung problema. Oy, pero sa next week, medyo kuyan sa next week, medyo kaabang-abang, ano? Kumbaga, yaon digdi, di ko lang maintindihan kung dapat kaya siguro yan na issue diyan sa Southeast Asian Games na imbulto si Senator Cayetano, dapat isuway iyan sa impeachment na man iyan kuniktado diyan eh. Kaya dapat siguro hindi ko sana kung paano yan, ta siyempre pigiling ko kaya ba dahil makapugol harus saru pa yan sa makakuakan oras na imbits nakatutok sa impeachment trial duman sa mga issue na may connection sa impeachment, bad kung isaung-saung iyan na issue, tama maaparisir baga sa bilang testigo si NBI Director Matibag, siyempre bad ay makapugol ang magtugang, surugan yan si Matibag dyan na pagpara balbalan dyan sa during the trial, kan issue manugod sa 2019 Southeast Asian Games issue na yan, na saung-saung yan dyan, ay bako man dapat pag-urulayan yan dyan eh. Kaya abangan ta ini, ta medyo kwan ini, ah, sabi nga ni kaniba, exciting daw. Sabi man kaniba, fireworks ang mangyayari sa next week. And lalo pa kung ano po ang magiging decision kan impeachment court, manungod duman sa request kan prosecution na mag-issue ng subpoena dumantabi sa mga bank records, tax records, and mga iba pang dokumento may kinaaraman tabi sa mga sabi unhidden wealth. Ah? Kan pamilya Man Scarpio and Vice President Inday Sara Duterte. Yan, sa Lunes yan. Martes, Melvin Matibag. Titibagon sa impeachment trial. Pero mariman ito, ta si Mark Villar nagtaram na. Sabi kan mga comment, di na siya tahimik. Sa wakas, nagsalita na. Sabi man kan su iba, nagsasalita naman pala. You can win. Hi, narinig ko rin boses niya. Yan. On your way, you will see. Isang himala, nakapagsalita na. Oh, yan ang mga comment duman. Eh, mambirang mo rin. Ang pigalat na sana dani na magtaram si Camille. Si Say pa baga sa mga senador ang dayta na dadangog meron magtaram. Yung man sana ini si Mark. Maski kan sa bagay, maski kan sekretary bagay ni sa public works, tema nila pertaram talaga. Gari siguro, yung manan sa iyang yung masiguro talaga sa iyang ugali na daing bakong talkative. So, silensyo siya ng silent type. Sabagay, yan ang mga maray, mag-aaral kayo na silent type. Tapang silent type daw, kuidaw ka dyan. Tapag iyan buminong karas, talagang gaba ka dyan. Ah, yan ang pigasabing sa irarom ang putok. Ang mga silensyo ngayang tao, sa irarom kayo na ang putok. Diba mga girls? Sa ilalim ang putok. Handa, maparam na kita. Abangan na po ang pagpurutukan pa kan mga bareta sa bareta alas 7. Standby sa mga bareta alas 7. Siyempre param na muna kami ni Kuya Ryan sa Bullseye. At sana kita mapaaram biyo-biyo pa sa pagkatapos na nakan sa tuyang iribanan sa 7 to 8 program. Mabalos! Kansino pong pagantabay, I'll be back.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
9: Tarambulan ito.
8: Tapos nagpa-vlog cam ka?
9: Hmm.
8: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
9: Clear na gabus.
10: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
14: Kita kids po tayo.
15: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
16: Aba,
15: hindi pa!
16: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
15: Oo!
16: Tamang narinig ninyo!
15: Mas pinahaba!
16: Mas pinabongga!
15: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
16: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
15: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
16: At siyempre, ang grand prize.
15: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
16: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't huwag palampasin
15: dahil extended na,
16: mas marami pang araw,
15: mas marami pang entries,
16: mas marami pang chances
15: para maging winner.
16: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
16: sa programang Kasangga at Kalusugan,
15: at sa Mark Cafe official Facebook page.
16: J-Mar,
15: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
17: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasa. inaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Kense minutos na pasado alas 7 in Pagaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Uragun. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Diyos maray na agal daon yung biyernes, Petsa 17 sa July 2026 sa tuyang mga Barreta alas 7 headline. Enot sa lado lokal, El Juli Gaspianda na nasimbagon ang pangangaipok kan mga pamilya na maapektaran kan pagalburuto kan bulkan mayon. Approval and trust ratings kan DOST Bicol mantinidong halangkaw. Pareta niya to sa lado nasyonal, enot na anom na bulan kan o kaya anom na aldaw sa impeachment trial naging matrangkilo. Sa lawas kang Pilipinas, duwang bangka duman sa Myanmar, luminubog. Yan ang headline kan mga Pareta, ang bilog na detalyas pakalis lang gani.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Reta alas 7, Barretang Lokal. Local News.
2: Diyos marinaga,

0: kinakaipuan kan mga residentes kung na iyan ilangkaw sa alert level o kaya ang presenting alert level 3 na estado kan bulkan mayon. Tilawadong kan alkalde na nakaandaan lokal na gobyerno na magsagibonin magkakanigong mga lakdang tangarig sa nang masiguro ang kaligtasan na sinkapakaanan kan mga namamanwaan sa oras na mga ipunin pag-ibakwar hulian sa Padagos na pagpailing kan pag-alboruto kan bulkan mayon. Mga senior citizen, digdi po sa Ligas Fishery, makakaresibi kan dagdag na social pension. Pareta, atod sa tuya ni Kagawad Manoy Jess Magallanes.
1: Urago Laki Reward.
2: Makakaresibi na yung dagdag na social pension ng mga senior citizens sa 70 barangay kansyudad ni Legazpi. Inalaging pag ni Mayor Isha Mismael, daraman ka naging pagkusok na kampanya kan lokal na gobyerno para mapakusok ang koleksyon ng buwisa. Sa sayang payaw, sinabi ni Mayor Isha Mismael na anak ang income kan lokal na gobyerno kan Legazpi alis sa SM ang gagamit ng pangtaon ng dagdag pension sa mga senior citizen kansulada. So yung sinabi kaninot, nagkakwaki 3,500 ngunyan na magiging 4,500 na ang pensyon na makukuha kan mga senior citizen sa sulad kan Legazpi. Naglag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Reward. Uragon Barreta alas 7.
0: Panagos kita sa iba pa mga Barreta lokal. Nagapasalamat man ang Department of Science and Technology, DOST, sa panagos na kumpiyansa sa katiwala kan publiko matapos na mamantinir kay niya na langkaw na approval and trust rating sa pinakauring Publicos Asia Second Quarter 2026 survey. Nagluwas sa resulta kan survey na nagpangduwa ang DOST sa mga opisina kan gobyerno pag-abot sa approval rating kasunod na digdi ang TESDA. Mantinido man ining panduwa sa issue sa public trust. Sigon sa DOST, nagsiserbing inspirasyon ang pag-rekonosir na ini sa senda. Tangaring urog pa na mas pagayunon panindan mga programa at sindikalidad na serbisyo kan sendang opisina. Duman bang kita sa linya man ni Manoy Andy. Sa satuyang police report. Indakon iniyo, sabi niya nga ni, dahil na da siya mapagiling ning mani, babayuhun niya na sana. Pero ang report niya, duman sa Rapu-Rapu police report, na laking nagpapataya, STL bukis, arestado, duman sa Rapu-Rapu Albay, Manoy Andy, pasok.
1: Urago Live Report.
3: Talagang pinatunayan ka na PNP ang seryosong kampanya kontra illegal gambling, lalo na ang bukis. Kasugma, may nadakop na naman ang Rapu-Rapu Municipal Police Station na sarong lalaki na illegal na nagpapataya sa STL pero bukis. Ang suspect binisto sa alias na Ernie taga Rapu-Rapu Albay na recover kan Rapu-Rapu Municipal Police Station ang kantidad na 36,000 pesos. Nakakulungon yan ang suspect sa Rapu-Rapu Municipal Police Station para sa magkakanigong pagsangat nin kaso. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Salamat man sa report na yan, Manoy Andy. Sa iba pa mga Barreta lokal, minabot sa 57 na mga beneficiaries ang nakalaugnas sa Special Program for Employment of Students o SPES Program kan Public Employment Services Office dyan sa Tabaco City. Sigon kay Susimo Buen Consejo, ang PESO Officer kan LGU Tabaco, ang kada beneficiaryo nakaresibinin tig 11,000 pesos bilang sweldo sa laog nin binding aldaw na pagtatrabaho sa mandailain man ng mga opisina kan local government. Ang 60% kan sendang sweldo ang gikan sa LGU, mientras nan 40% ang pigtao man na ayuda kan dole. Ang SPES, ang taunan man na pinagigibo kan LGU Tabaco, na may obyekto na tagarik armasanin kaaraman sa trabaho ang mga estudyantes, mientras ang sweldo

0: man ang bilang ayuda man sa mga gastuson sa pagpapadagos kan sendang pag-eskwela. Jobs fair duman sa mga PWD. Ana nangyari po da duman sa Naga City. Dahil ko lang aram ko na akseptar sa pig-applyan niya si Your Honor, Manoy Joey. Pasok!
1: Urago Live Reward!
2: Jobs fair para sa mga PWD nangyari sa siyudad ni Naga. Nagkapir ang mga kumpanya ang nagibahan sa jobs fair na ginibusan na sa ambit na siyudad. Nagkakapir ang mana na PWD ang nahad on the spot sa nasa ambit na aktibidad. Nagkakapir ang kumpanya ang sangunya nag-ibalwar sa mga person with disability tanganing matawan ng trabaho depende sa indang skill. Iwin yan sa rumbagay na ginigibodig di siyudad ni Naga mientras tantong ang PWD man nagsiselebrar ngunyan. Mientras tanto, sa barangay Santa Cruz sa maabot na pitsa 22 bulan na presente, magkakaiguanin seminar ang mga person with disability para magkaiguanin dakulang kaaraman na kunsain bagay ini para sa indang disability. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal, ini si Joey Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Reward! Uragon Barreto alas 7 Barretang Lokal.
0: Pinakayag ni Tabaco National High School Principal Salve Estrella na kaipuanin po ko mas o menos 30 milyones de pesos sa pagpakaray sa kan mga classrooms na napag-alaman na may mga issues sa hydraulic pipes. Tinukarman niya ang mga requisitos kan Bureau of Fire Protection katagod kan mga kinakaipuan na lakdang tangarig na masyerto ang kaligtasan sa mga edifisyo. Nagpayag man si Estrella nin udok sa buot na pasalamat sa lokal na gobyerno sa mga opisina sinibapang katuwang sa padagos man na nagtataon in suporta asin man kooperasyon sa pagsimbag kan nasambit ng sitwasyon nila. Gobyerno lokal kan Daragalbay preparado naman sa posibilidad mandaan na paglangkaw pa na pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Barreta, Aliman Kimanoy, Alan Lopez, Asay Tono.
1: Urago Live Reward!
3: Gobyerno lokal kana banwaan kan Daragalbay sa pwedeng mangyari ing kaso maglala ang mga aktibidad kan pag-alboroto kana Bulkan Mayon. Sigon kay Daraga Municipal Mayor Victor Perete, mantiniduan sa indang ginigibong monitoring sa hero kan mga river channels, lalo nang unya na ang gali kan misi ang may pinakadakol na deposito kan mga volcanic debris darakan binagbubuga kana Bulkan. Ipinahayag ka na sabing alkalde na ura na subuot nin mga parauma na nagsasakat sa laog kana mga permanent danger zones. Padagos man subuot ang pagkikipag-koordinar kan LGU sa mga barangay para sa madalian na pag-responder in kaso may mangyaring mga insidente. Magigirumduman na ipinagpahayag kan DOSTP Box na daipa magiging normal ang sitwasyon kan Bulkan Mayon dahil sa padagos na pagtas kan bilang kan sulfur oxide emissions as in padagos na pagbubuga kay ni pagmurumurum sa laog kan Bulkan lava flow as in pyroclastic density currents. Mga dulang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Reward.
0: Nagato dyan sa tuya sa oras, alas 7.26 na ni pagkaga. Mientras tanto, na-mantiner kan DOH sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center ang ISO certification nila matapos na makapasar sa sinagibong surveillance audit kan July 10, ngunya na taon na mayo ni naanuman na rehistro na non-conformity o kaya violasyon sa mga regulasyon. Inimanan pang lima na magkasunod na taon na na-mantiner kan MTRC ang ISO certification nila patunay sa padagos man kini na pagsunod sa langkaw na kalidad kan management as in pagtauman hindi kalidad na serbisyo na nakasentro sa pangangaipo kan sendang mga kliyente. Kung kaya nagpasalamat ang liderato kan MTRC audit sa audit team sa pangingenot man ni Eden Manawis, siring man sa mga opisyal kan empleyado sa man kan pasilidad Sa pangingenot man ni Chief of Hospital, Dr. Fulbert Gallegos in Quality Management Representative Simonet Loma. Huli man sa indang dedikasyon sa panagos sa pagpautob ni mga epektibong quality management system. Daman mo na kita sa Sursogon. Relasyon kan Kapitolyo Provincial sa kamanga LDU kan Provincial Sursogon para sa mas matatag pusog na serbisyo pang kalusugan an pinapusog pa. Report alis sa tuyang kasabay duman sa Radyo Uragon na Sursogon, Kuya Dondon Arellano.
1: Uragon Live Report!
4: Pormal lang kinagpirmahan ka na kaging Hulyo 14, Martes 2026 sa National Government Center Building sa Capitol Compound and Memorandum of Agreement MOA sa Irarum Can Health System Resilience Program sa pag-ultanan kan Provincial Government kan Sursogon sa paagi naman kan Provincial Health Office of PHSU asin kan mga lokal na gobyerno sa probinsya o beto kan kasunduan na ini na mas pangpakusugon ano gaya kan Provincial LGU asin mga LGUs sa pagpapautog kan mga programa para sa pagpapatag kan lokal na sistemang pangkalusugan sa paagi kan climate resilient health infrastructure at iba pang lakdang na magpapahusay sa kahandaan asin pagtugon kan mga health facilities sa mga sakuna asin epekto kan climate change sa paagi kan HSRP inaasahan na mas pang mapapakusog ang kondisyon o koordinasyon asin pagtatabangan kan mga lokal na gobyerno para masiguran dagos-dagos asin ligtas asin di kalidad na serbisyong pangsalud para sa mga sorsuganon. Ali Didi sa Radyo Uragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report. Uragon Barreta alas 7, Barretang Lokal. Local News.
0: Sa ultimo tambareta sa lado lokal, ipinayag kan Philippine Statistics Authority PSA Digdi Salbay na unscheduled kan pagpaparehistro sin pagkuha kan national ID sa paagi kan paper form. Iyon sa good pa sa aga July 18 ngunya na taon sa manlain-lain na mga registration centers sa probinsya. Sigun pa sa PSA, pinuna na national ID registration sa FRC Embarcadero de Legazpig ang July 13 na sinmadura sa good petsa 18 pa. Sagot sa aga, consent pwede man na magpa-update ng demographic information. Ultimong aldaw na ngunyan ang registration sa RC Rawis o kaya sa regional center ninda Legazpi City July 17 asin man sa Tabaco City Mall na maduran man sa good sa aga. Big pagiromdom kang PSA ang mga maparehistro na magdara kan sendang mga valid ID. Ang mga barata niya to sa lado nasyonal maging international asin iba pa pakalis lang gani.
5: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi.

0: Dragon Barreta
1: a las 7.
2: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
3: Dahil naman po ni Doc kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayaw na po ikinismo ka komunidad din doon ang malinig as in bastanteng tubig.
4: Eksakto na alas 7:33 nin pagkaga.
5: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Uragon Barreta a las 7, Ronda, Provincia.
4: Aramot naman ang mga Dracula pa mga Barreta sa iba-ibang parte, Provincia kan Bicol Region, sa tuyang Ronda, Provincia, kasabay si News Director Annalyn Celada.
6: Ipigbusol ni Konsehal Lai Benson Cabrera ang pagbugtat ng Sarong Night Market duman sa Virac Catanduana sa pagikan propuestong ordinansa na may obhetong magtalaan ng mga patakaran sa pagkonstruir asin sa operasyon kaini. Sigon kay Cabrera, katatapos pas nakansend ng 5th Committee Meeting sa Sangguniang Bayan, nakatakod ka na sabing proposto. Nakatalaan na subuot na magasagibon ni Ocular Inspection ngunya na Biyernes, nga ni maaraman ang pinakamarhay na lokasyon na kanasabing Night Market. Yantas tanto palagos ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring kasulo kan Miyerkules din hapon, Hulyo 15, presenteng taon sa Barangay Marifos, Capilar, Sorsogon. Base sa national report, anom na pamilya ang dagos ng nawaaran in harong o total damage, mantang duwa pang pamilya ang nagsaparan in partial damage sa indang mga harong. Idiniklarar kan Bureau of Fire Protection na fire under control ang insidente pasado alas 7 na ninbanggi. Katuwang kan BFP Pilar sa pagpapundok ang kasulo, ang mga responders nagikan sa BFP Castilla, PFP Donsola, asin man ang BFP Legazpi. Mantang paglalaoman na ang paggamit ng solar energy ang magkakapagtaunin mas abot kayang supply kan kuryente para sa mga consumer. Sa digdiyo ang planong solar farm kan kaso Reco Fora. Parte ini kan pagbubusol kan renewable energy nga nabawasan ang gasto sa produksyon kan elektrisidad asin mapotehiran ang kalikasan duman sa probinsya nin Camarines Sur. Ako po sa Nalinsidad at kanina po yung 7 Radio Uragan para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragan.
7: Look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge, amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang National. National News.
2: Sa mga Dracula Barreta National, naging tranquilo, asin man sa Rama, ang naralagan sa impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte sa inot na nominal daw sa Senado. Second yan kay Senate President Sherwin Gatchalian, Dakula Nambag, kanduang panel, tangarig na mamantinir ang tranquilidad. Asin na sa Rama na pag-hiro kan trial sa ibungyang kan mga seryen in courtroom debate sa tahaw kan duwang team. Nakatabang man subot ang mga seryen in paganda kan Senado asin man kooperasyon kan mga senador, aktibong presensya kan Senate Sergeant at Arms, asin iba pang mga bisita. Posibleng sunodon subot kan Senado man na naging legal na proseso sa impeachment trial kan nakadis na taon o mga panahon na si dating Chief Justice Renato Corona kan taon 2012. Kon mapalawas nin subpina para sa tax records ni Vice President Sara Duterte sigon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Reggie Tungol. Sigon kay Tungol na naaprobara na kan impeachment court ang kagadaan kan House Prosecution Panel na magpalawas kan subpina duces tecum asin man subpina ad testificandum kontra sa mga opisyal kan Land Bank of the Philippines asin mga dokumento na may relasyon sa Article 1 sa impeachment complaint na nagdidiskuter subot sa salang paggamit o misappropriation sa confidential fund kan OVP. Napagaraman na ang pagsubpina ang gibuman sa paagi kan ex-party proceedings, kaya mayo subot na rason ang depensa tangarig na ulangon o pugulan ang pagpalawas kan mga ini.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
2: Sa luwas kang Pilipinas, pwede sir subot na labis sa 500 katao ang binawian ng buhay matapos na lumubog ang duwang bangka sa Baybayon duman sa Myanmar. Kanakagingal daw, sigunyan sa report na ipinaluwas kan United Nations. Nawaran subot nin contact ang enot na bangka matapos na maghali sa may sakay ni na maabot sa 250 persona. Pigdaw tubodan man na luminubog ang ikaduwang bangka sa parte man kan Ayer Wadi Coast duman sa Myanmar na may daraman o sakay na maabot sa 280 pasaheros. Ang mga barata niya to sa Karawat, showbiz asin iba pa. Pakalis pa ganit.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, tong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
9: Mas pinahaba,
8: mas pinabongga,
9: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
8: 20 winners na
9: tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka premio Raffle Premo Season 4.
0: Ragun Barreta a las 7.
10: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
11: Arte, arte.
12: Ganon?
13: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Pies.
0: Ragun Barreta a las 7. Barreta Sports.
10: Let's get ready to rumble.
2: Sa Barreta to, sa Karawat, matinding nyo ng excitement sa team kan Spain mientras na labo-labo ang sendang mga preparasyon para da sa paabuton nga ning laban ninda sa FIFA World Cup 2026 Finals. Iyan po sa petsa 19. Konsending di po makakalaban ninda ang matindi man na kalaban na team ang defending champion Argentina. Kasunod dyan kan 2-0, nakapangganahan kan Spain kontra sa France sa indang semifinal round. Urog pa na nadagdagan ang kumpiyansa kan mga fans na liwat na masungkit kan sa indang national team ang pagiging kampiyon. Padagos man ang maigot na training kan na tropa ni Coach Luis de la Fuente na nakatutok man sa kondisyon kan mga key players arog na sina kay Lamine Yamal saka Pedro Porro. Tangarig na masigurado nina na ay nipuan kandaan sa pinaka-importanting laban sa FIFA World Cup.
0: Uragon Barreta a las 7. Barretang Artista. Showbiz News.
2: Sa Showbiz Barreta nyato, mamundong Barreta, binawian ni buhay ang Hollywood actor Sam Neill sa edad pong 78 anyos. Inan kinumpirmar mismo kan sa iyang pamilya sa pagkagadang kan aktor na huli po dai ni sa rare saka agresibong klase ng blood cancer. Ang dagdag pa sa lado kan pamilya kaini na nagadana ng aktor sa sayang harong duman sa Sydney sa Australia. Ang legendary actor ang nabisto sa mga pelikula arog na sana po kan Jurassic Park, Siring Man, Peaky Blinders.
0: Uragon Barreta a las 7. Barretang Salud. Health News.
2: Pwede sir subot na magdulot nin seryosong peligro urog na sa mga bados ang rubella o kaya tigdas hangin hulihan sa may posible na ining magresulta sa pagkakalaglag o kaya pagkaigwaponin depekto sa imumundag nindang umboy. Iyan sigon sa Department of Health, mayo nin bulong kontra sa rubella. Alagad pwede sir ining malikayan sa pagik po kan pagbabakuna gamit ang MMR vaccine. Kung kaya huli ka ni, pigpapangapuda na sa mga magurang na pabakunahanan sa endang mga aki sa pinakaharaning health center sa endang lugar. Initangarig magkaigwanin proteksyon kontra man sa rubella asin iba pang helang na kaya man na mapreventaran sa paagi kan mga bakuna. Mga tugang, yan na po tabi ang satuyang mga tampok na bareta sa endong inantabayanan sa satuyang bareta alas 7 o niyan pong Biyernes, Petsa 17 sa Hulyo 2026. Sa pangaran siyempre kan bilog na news team kan Radyo Ragon Legazpi. Yan dyan siyempre sa panginginot kan sa tuyang news director Annalyn Celada sa Ronda Provincia. Yan man dyan sa tuyang city correspondent Provincia Canalbay siyempre Kuya Jess Magallanes. An sa tuya man special correspondent Your Honor Joey Sarcia. Siyempre man sa tuyang police general correspondent Andy Madrigalejo. O anda na so mani mo diyan Kuya Andy ha. Yan man dyan sa tuyang nakatutok sa mga aktibidad sa syudad. Kuya Alan Lopez Asaitolo. At saka sa tuyang executive assistant kan Sorsogon Capital. Kuya Dondon Arellano. Sa pangalan po ni SM Rod Perez, nasa Dupung Cantabay and kaibanan sa Barreta alas 7. Siya po yao na sa Lunes. Sigurado yan. Ako po muna sa inyong naging tagapagbareta Manuelito Sanchez sa pangaramaga sa tuya mga technical team, mga partner niya to sa lado technical, Kuya Ryan Salcedo digdi sa studio. Gawan sa tower, back to back, yaon dyan mga ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo at saka si Chip Manoy Tope, Italia. Salamat, kansa ino pong pagantaway.
11: Basta Bicolano, Uragon!
12: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
14: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
15: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Iguanan kitang 51 minutos, makalis na alas 7 na pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Urago.

Mga tugad, ay kita para haloy sa entrada at diit na minuto na sana natatada sa good alas 8, kaya aprobit sa ranta ang diit pang minutong ini sa programa sa pangarap po ni SM Rod. Ini po garaan sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, irabanan kita sa good 8 o'clock this Friday. Siyempre, rigdi kita sa tuyang tema, specificamente mga tugang, ini po may kinaraman sa impeachment issue sa nasyonal. Nasubago na pasadaanta na sumanungod sa mga posibleng pag-aanda ta, bakusan na po sa mga kalamidad, sining nangyari po sa Bulkan Mayon, kita rigdi sa probinsya Canalbay. Kunini pong mga development na darapokan na dainang natatapos na iriwal duman sa Middle East. Nakulan epekto na naman kani sa pagbuhay-buhay taaral daw. And pwera kayan, inipang sa impeachment, sarupa ini sa mga sabi nga ni kayan, imbis na ang oras kan mga legislador nyato sa Senado, sa Kongreso, magtutok duman sa mga programa, asin mga bagay na may kinaraman sa kung papaano kita madidepensahan sa mga arog kaning kasakitan, darapukan mga kalamidad, and yan ang mga external na nangyayari po sa luwas kang Pilipinas. Na epektado kita permi dyan mga tugang, sa lalong-lalo na sa pang-aral daw tang piggagastos and pangangaipo sa pagbuhay. Ngunyan, digdi kita sa lado po kan sa impeachment, lalong-lalo na inipong digdi sa iriwal, riribayan po nin mga malalanit na mga tataramon, entry po nin da Senator Judge Alan Peter Cayetano, siyempre kasurog susayang tugang si Madam Pia, kontra po sa Jefe kan NBI na nakatala na mag-aparisir sa Martes. Hindi po may kinaraman digdi sa sabi ni Matibag na investigasyon duman sa 2019 SEA Games sa pagi po kan Fisgok, na kanpanaw na ito ang chairman si Cayetano. Kaya so naging reaction man ni Cayetano mga tugang, ngayon pang intimidate sa Samuya na gustong sabihon may mga arog kaining mga issue. Patakot sa muya. Sa anuman na sitwasyon mga tugang, ang saruman ligdiyo na obserbaran niya to, kaya tama man, may punto man ining obserbasyon na ini, nata man kaya Direktor Matibag, ta kung kasuarin man arog ka ni ang sitwasyon, saka man nagbuto kaya yan ang issue na yan. Kaya gari, medyo ang riparo taman agad sa timing timing managayo na kung kasuarin arog kaya na may kasiributan sa impeachment. Although, araw mo, sa magtugang na inikikita, nugulpian medyo iurag-uragan man ugaring, tapon medyo nga ni kanso mga nakalisma na mga simana bulan na siya po ang nagtukaw dyan bilang Senate President. Kaya medyo siyempre gulpima ng mga tao ang iurag-uragan ki Cayetano, kundi siyempre saruman sa pigiling-hiling ta na kung iisipo na ta managata na timing managayo. Natatakan panahon na dahil pa man su impeachment, kung yan natata nagbutwa ngunya nagayo pa sa tahaw kan kasiributan and mainit na issue sa impeachment trial. So, yan ang saro sa mga gusto tama na siguro makuha na nin linaw. I don't know kung ang mga bagay na ini mabutwa sa next week, sa Martes, sa iyang pag-aparisir duman sa impeachment trial, kung iyan po may kasimbagan siya dyan. Dahil sabi kan NBI Director na kumbaga sabi niya na bigla sa naman ngayon na nag-abot sa opisina kung arog kaya ng mga impormasyon. So, anyway, yan ang mga bagay na yan. Kung bagaarog kaya, di alat-alaton ta muna. Kundi, siyempre, sa tuya, digdi pong punto na, kumbaga, gusto talang maklerifikar maray. Ta, siyempre, kung ano man ang issue ki Cayetano, naturalmente, rimariribaraw man siya sa iya man na konsentrasyon dyan sa impeachment. Kaya sana, inipong isyong inisuway sa proceedings niyan sa trial. Tabaan kung pag-abot kan Martes, imbis na ang tutukan mga question,
and mga query, etc., manungod po sa mga reklamo kontra sa Vice Presidente, bad iniyo ang direksyon kan sa indang mga diskusyon dyan, inipong manungod sa 2019 SEA Games, which is gari bako yan ang tamang lugar o kaya okasyon para dyan sa issue niya. Tapos huwag man baga sa impeachment. O, kaya sige pa ang iwal kandua na mga opisyal. Nadigdibaga kaya sa to sa Pilipinas, imbis na yun na nga niyan ang sa tuyang gustong ipaabot na punto na imbis na natupagong kan mga opisyal ta sa mga programa, mga bagay-bagay na kung papaano kita matatabangan mga programa na medyo maka gian-gian kita sa mga krisis, sa mga arog kaning sitwasyon, yaw ng pigara si kaso, so sa impeachment, so mga kaso, kung ano pa. Imbis na kuta na, unday kaya na impeachment na yan, duman kita sa mga legislador niya to, sinado sa kasa kongreso, na mag-konsentrar sa mga programa na medyo makakasagang-sagang kan sa tuyang grabing pagtios and papaano kita medyo makagian-gian sa mga presenting sitwasyon. Tan barakalon si gisa na bagaan langkaw kan presyo. Warog ka ni Mara langkaw na naman ang presyo kan petrolyo. Araman sa nanya to, dan masunod kaya na mga mangyari, mas baralangkaw na naman ang barakalon. Malangkaw ang petrolyo, baka nga ni at siyang kayan, madangugta na naman sa sektor kan transportasyon na makuha naman, strike, tamahagan na naman yung temporary na mga dagdag pamasahi, ta ngaya apektado kami, talangkaw na naman ang krudo. Ang mga siring kayan bagang mga pwedeng mangyari na naman sa mga masunod na aldaw. Sa presyo kan mga barakalon ta. Oh, na dati nang halagkaw ang presyo kan mga barakalon lalo na pagkakan. Iyan ang mga pigiling tatabi na mga epekto na kunsain kuta na dyan nakakonsentrar ang sa tuyang mga opisyal. Kundi paano yan? Tayaon dyan nasisibot sa mga impeachment. Kaya haros yan po ang nagiging dominant na mga bareta ta sa nasyon kang Pilipinas imbes na an atupagon ta kung papano medyo makakakuang kita makakasagang sa mga kasakitan na ini kung papano an maray tangarig dai kitang gayo ma sakitan sa epekto kan mga arog kaning sitwasyon. Mahal an mga presyo kan barangkalon. Naglalangkaw na naman ang presyo kang petrolyo. Naturalmente, iyan po, iyan ang magiging mitsa. Tanganig, maglangkaw na naman ang mga produkto, mga serbisyo. Maraykon gabus na mga Pilipino na tatabangan. Lalong-lalo na sa mga nasa middle class. Iyan ang numero unong sentimiento man eh. Eh bali na sa nangyayang sa mga talagang nasa laylayan, ta automatic may ayuda ang gobyerno. Pero kita ngayon dyan sa middle class, papano man? Na kung natutuuso, nanarog ka ding sitwasyon, apektado man bagang ngayagabus, bakusa naman sa mga nasa laylayan. Kaya yun yan ang mga sentimiento kan mga kababayan niya to sa mga arog ka ding sitwasyon. Yan. Kaya sa lado lokal, ang piga tutukan taman, ining bulkan mayon, ta siyempre, daitaram kung iyan po mga tugang, magpapalagos pa kan pag-alboruto, naturalmente ang mga LGU naganda na. Sabi nga ni kayan, siguro maaraman ta kuno rin dyan, so mga plano ninda, yun so pigsasabing pag kun umabot ang worst case scenario, ano ang mga lakdang, ha? Ano ang mga measures na nakapreparar kung umabot sa punto na pigsasabing worst case scenario. O marisubago ta na, dangog ta na subareta manungo digdi sa Legazpi City na haros pighandaan na kansyudad duman sa mga posibilidad na siring kayan kung pirang pamilya ang maapektaran o ni ang mga gigibuhon
Kung kinakaipuan na magkaiguanin mga additional evacuation kung depende sa sitwasyon and yan kan pag-alburuto kan bulkan. Naturalmente, arog mo niya na pirmi na siya ng aning nadadangugta na sigyan ngurub-ngurub kang bulkan, siyempre, aniba, ninervyos na dyan. Sabi kan P-Box, na ipaman ngayon yan na may kukonsiderata na yun na yan ang pinakamakusog, pero sana dahil nalugod. Difícil na.